0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Umaga pa lang, pero ang bigat na sa pakiramdam.
2: Bloated!
1: Ah, ang sikip!
3: Kapag hindi okay ang tiyan,
4: ramdam mo talaga ang bigat sa buong araw.
5: That's why, adding fiber to your daily routine matters. With proper diet and exercise, gawing katuwang NutriCleanse. Sangkap nito ang psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip, at poppin. NutriCleanse Herbal Capsule.
6: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Looking for the ultimate staycation right here in Santiago City? Gather the barkada and family, escape to Villacasa in Glorieta Subdivision, Dabinan West. Whether it's a family reunion, a barkada hangout, or a quick day trip, we have the perfect stay for you. Dive into a crystal clear private pool, sing your heart out on the karaoke, or challenge your friends to a game of billiards. Experience our premier 22-hour package and enjoy a fully air-conditioned 4-bedroom house with high-speed Wi-Fi, a complete kitchen setup, and smart TVs. Dates are filling up fast. Lock in your booking today by calling or texting 0917-505-7574 or search for Villacasa on Facebook. Your private paradise awaits. Book your stay at Villacasa today. Your beauty home staycation.
7: Anya tinag dati yung tagsasakit yung bagay mo? Bago ka nag-cleansing, anya tinag mo yung tagsasakit yung bagay mo?
8: Ang ubiti ko, adok, tatoy saksakit ni pagpagkit, tatoy pakidney, tapos tatoy ruso.
7: Ruso.
8: Tuhin natin po nakakastrik acid ki hospital.
7: Di hospital. Anya tinag hospital na nag-check out tayo?
8: Na admita di lamot.
7: Manungal daw?
8: 7 days.
7: 7 days. Tapos nagpunta ka dito sa clinic, sa bionic. Anya, tata, anya tinag ano ba yung naramdaman mo ngayon?
8: Mayatid.
7: Mayatid. Awan natin tagsakit rin. Sikit mo.
8: Awan ito.
7: Rosok mo. Nairuan mo ti bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka.
8: Pwinto.
7: Ado-ado ti nairuan mo ti pati liver mo, no?
8: Pwinto.
7: Diyan balay niyo, ada pa yung pag-uwi mo.
8: Atado.
7: Ada pa yung nairuan. Diyan balay niyo na pati liver na.
8: Pwinto.
7: Ado pa yung?
8: Masit lang to.
7: Masit lang. Tagasin mo, taga Lamot?
8: Taga Lamot to.
7: Lamot ti Pogona?
8: Pwinto.
7: Ano ti kumplito pangaral mo?
8: Bert Galang Hatawo.
7: Meron mga pangalan. So yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa magitan ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo, ha, at yung mga kamag-anak. So magpasalamat tayo, ti Apo Diyos.
8: Salamat din ni Apo sa talagang naipo ng timang matipid, mayakipipid, pakaagasa.
7: Like pintas, awan tayo operasyon.
8: O yun.
7: Naitakin mo tayo matungo. Okay, so thank you po, Bert. Na happy. Magpasalamat kayo, Apo Diyos.
8: Salamat kayo, Apo. Tatatok na instrumento ng nangagas kanya yung pati sa gubami.
9: Wake up in the morning the right way with your favorite breakfast show. On the Wake Up Call.

welcome back to my program, The Wake Up Call. Here's your DJ, your very sweet and very lovable, this Jackie. Yes, it's me. It's DJ Barry. Today is Monday. It's July 13, 2026. Araw na naman po ng Lunes, mga kaibigan, mga kapatid. Kamusta po ang inyong gising? Kayo ba'y nakatulog ng maayon? Na naginip ba tayo ng maganda o hindi? Sa mga gusto pong magparamdam po sa atin, syempre, bukas na bukas po ang ating tanggapan para po sa inyong lahat. 0936-322-6700. Hindi po 0936-322-6700. Pwede rin po mag-message sa aking Facebook page. That is DJ Barry. Hanapin nyo lamang sa inyong mga Facebook account. Opo, DJ Barry. Kadali lamang pong hanapin yan. Baka magkamali pa kayo. Parang may amats lang yun. Good morning po sa lahat na nagkakapi dyan. Nagpapainit ng kanilang chan. Good morning. Ganun na rin sa lahat po ng bagong gising. Sa lahat din ng hindi pa nagigising. Good morning. Sana all tulog pa ng ganitong oras. Mahababa ang tulog ng person na ito. Hello din po sa lahat ng nagluluto sa mga oras na ito. Yung mga masisipag nating cook dyan sa bahay. Huwag niyong pinaiinit yung ulo niya. Ay, hindi kayo lutuan ng pagkain yan sa umaga. Sabi ko sa inyo, ha? Kayo paalalang magkaibigan.

Na lang tayo. Maging grateful tayo sa kung anong pagkain ang nasa harapan natin, okay? Huwag yung masyado tayong ano. Alam mo na yun. Yan sa mga gusto pong magparamdam po sa atin, bukas na bukas ang ating tanggapan. 0936322-6700. Again, 0936322-6700. Huwag po kalimutang ilagay yung mga pangalan ninyo, ha? Para hindi ako nang huhula. Diba kasi hindi nilalagay yung pangalan. I'll be back later. Diyan lamang po kayo again. This is your DJ on board, AJ Berry.

0: Good morning. Check your time. It's now 8:30. This time check was brought to you by Fika Bank, ang bangkong may puso.
1: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
2: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
1: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa Fika Bank, Mare.
2: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
1: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
2: Ay, e paanong bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
1: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
2: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
1: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Fika Bank at magtodo negosyo loan ka na.
3: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng Fika Bank. Fika Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
0: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
4: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauti Argo Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: Capsule.
1: Andulce, the singing diva. Sa buhay ko, mahalaga talaga ang MX3. Believe ako sa MX3. Kaya, ako ay umiinom ng MX3.
2: Ako si Mark Angelo Onde, safety manager. Pag-gisnan ko ng uminom ng MX3 capsule, believe ako sa MX3. Kaya ako yung umiinom ng MX3.
3: I'm Aneta Blanc. I've been taking MX3 for more than 7 years already. Believe ako sa MX3. Kaya ako ay umiinom ng MX3.
4: MX3 is locally recognized, award-winning, internationally. Be MX3ordinary with MX3.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Oh, yes!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may tagline ng super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines muna, ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

back to my program, The Wake Up Call. Here's your DJ, DJ Barry. Again, today is Monday. Happy, happy Monday po sa ating lahat. Yes, it's a manic Monday. Makabilis ang araw, nakakalok. 2 weeks na ho, mga kapatid. Matatapos na naman po ang OA, di ba? Ang buwan po ng... Ay ko talaga. Alam mo kasi feeling ko, pag nakalahati na po yung buwan, mabilis na lang yan. Tapos next month na naman. Ganun yun. Ganun para sa akin. So, kaya naman, lagi ko pinapaalala sa inyo, piliin nyo lagi ang maging positibo at syempre, ang laging maging masaya. Ah naman, ano? Mabilis-bilis na nga ng araw, tapos maglulungkot-lungkot ang kapa dyan. Mga problema talaga, nandyan lang. Sabi nga nila, mawawalan ka ng problema kapag ikaw ay tuluyang tahimik na. May mamili ka kung gusto mong magka-problema o hindi. Nagigilan naman ako eh. Okay mga kaibigan, meron po tayo ditong public announcement po, no? Baka meron po kayong nakita na Honda Key 2 pieces with black leather. Naka-keychain po ito along San Andres to Buena Vista Road. Palak Road, Valley Parts, Camacam. Baka dyan po na... Diyan po nawala. Baka meron lang po kayo napansin. Pwede nyo pong tawagan ang numerong 0966-731-7066. Muli po, 0966-731-7066. Pwede nyo rin po idaan sa aming opisina dito po sa may third floor heritage building, room 314C. Hanapin nyo lamang po ang opisina ng Suite 97.7 FM Santiago City. Muli po, baka meron po kayo nakita na Honda Key. Susi po ito, 2 piraso with black leather. Naka-keychain po siya along San Andres to Buena Vista Road or dito po sa may Palak Road to Valley Parts, Camacam. Kung meron pong nakapansin po sa inyo mga kaibigan, ha? Pwede nyo pong tawagan ang numerong 0966-731-7066. Ayan. Si Ma'am Bumagat. Ay, apelyado niya 0966-731-7066. Kung hindi naman po ninyo matawagan o makontak, pwede nyo pong idaan dito sa aming istasyon. Heritage Building, 3rd floor, room 314C. O hanapin lamang po ang istasyon o ang opisina po ng Suite 97.7 FM. Okay, thank you so much. I'll be back. Diyan lamang po kayo. Magbabalik po ang inyong lingkod. Again, this is your DJ on board, DJ Barry. We'll be right back.

0: dahil irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag-DTX 500. Ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500. Bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Kasama si Dr. Jun Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Health Alert.
2: Welcome as always sa ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at mga FDA approved na produkto gaya ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C, ang superior antioxidant combination na tumutulong protektahan ang ating mga selula at lalong-lalo na po mga kaibigan sa ating detox coffee, Klinika DTX Coffee Mix. Sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating programa. At syempre pa, muling nagbabalik ang iyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. Jun Alcizar, na laging nagpapaalala, huwag kalimutang inumina ang inyong mga suplemento. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang superior antioxidant combination na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng ating mga selula, ng ating mga tissues at organs. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Alam nyo ba, especially sa mga kaibigan po natin na meron ng high blood sugar, sa mga kabayan po natin na meron na pong diabetes, alam mo ba na ang mataas na asukal sa katawan ay gumagawa ng free radicals? Kaya ina-advise talaga ng mga eksperto sa mga meron diabetes or pre-diabetes, kailangan mo ng extra antioxidant para mabalanse ang free radicals dahil sa pagtaas ng asukal sa katawan. Sumas mainam, uminom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Pwede nyo pong isabay sa inyong mga maintenance sa tandamang pag-inom nito. One capsule 3 times a day, 30 minutes before meal. At kung nakasabay naman ito sa oras ng inyong mga maintenance, lagyan lang ng pagitan na isang oras. Magandang pakikinig din po ha sa mga kabayan po natin na nakaantabay ngayon sa ating Facebook page. Magandang panunood at pakikinig po sa ating lahat sa ating page na DTX 500 Luzon. Sa mga hindi pa nakapag-like and follow, pa-like and follow naman para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. At lalong-lalo po mga kaibigan, sa lahat po ng naka-simulcast ngayon sa ating programang Health Alert, isang malusog na pakikinig po sa ating lahat. Ang ating text line number ha, 0919-002-8117. At lalong-lalo na po mga kaibigan, sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang free radicals. O, para mas maintindihan po natin mga kaibigan. Actually, ang free radicals, hindi naman talaga siya overall na masama talaga, no? O masama na lang talaga ang naidudulot nito sa ating katawan. Marami din itong benepisyo at purpose dahil nagkukontribute ito sa synthesis ng ilan sa mga cellular structures. Ginagamit din ito ng phagocytes bilang armas pangpatay sa mga bakterya na makapasok sa ating katawan. Pero kung sobra na ito sa ating katawan dahil sa bisyo at iba pang unhealthy habits, samahan pa sa unhealthy diet, ito ay nagre-resulta ng oxidative stress causing inflammation inflammation at cell damage. At ang good news, ang super antioxidant na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ay nagno-neutralize sa mga free radicals para hindi ito makapagbigay pinsala sa ating mga selula, tissues at organs. Nakita kasi sa pag-aaral na ang antioxidant lang ang nakakatulong para ma-neutralize ang free radicals, kaya ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw ay kailangan para maiwasan ang pagkakaroon ng mga karamdaman.
0: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. DTX 500. Araw-araw.

0: katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag Mighty C. Araw-araw, bumili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: Isa sa most vulnerable sa oxidative stress ay ang ating red blood cells, which is ito ang major component ng ating dugo. Ang uncontrolled free radicals ang dahilan ng hemolytic anemia. Isa sa kondisyon na kung saan ang red blood cells ay nasisira ng mas maaga na hindi na umaabot sa kanilang intended lifespan na 120 days. At ang mga sintomas ng hemolytic anemia ay ang paninilaw ng balat at lalong-lalo na ng mga mata, nilalagnat, panghihina ng katawan at laging sumasakit ang ulo. At ang good news, dahil maiiwasan ito kapag nakainom ka ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw. Kaya protektahan ang red blood cells at huwag hayaan na masira ang mga cells sa ating dugo dahil sa free radicals. Mag DTX 500 at Mighty C araw-araw.
0: DTX 500, irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
2: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: At ang nakakalungkot, dahil hindi lang red blood cells ang sinisira ng oxidative stress. Sa pag-aaral, natuklasan na ang sobra na free radicals ay sumisira din sa DNA ng white blood cells. Ang lifespan ng white blood cells ay 13 to 20 days. After 13 to 20 days, sinisira ito ng lymphatic system. Pero sinisira ito ng mas maaga ng oxidative stress na kapag nangyari ito, ito ang dahilan kung bakit humihina ang immune system dahil kulang ka na sa mga defensive soldiers sa katawan. Kaya uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw para protektado ang red blood cells at white blood cells at hindi masira ng mas maaga dahil sa free radicals. Palakasin ang katawan, palakasin ang immune defense system. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw.
0: DTX 500, lagi ka

0: GTX 500.
1: Mabibili sa mga butik.
0: GTX 500.
2: Ako si Renato. Na-diagnose ako ng may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
1: GTX 500. Mabibili sa mga butik.
3: ITC, ang Alkaline Vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan, mas ina-absorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. ITC, ang Alkaline Vitamin C.
4: Ang bone marrow ang nagre-release ng white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stub. At ang white blood cells ang nagiging transport at nagdi-distribute sa mga antibodies sa katawan. Kaya importante na maproteksyonan ang mga ito na hindi masira dahil sa oxidative stress. Dito, nakakatulong ng malaki ang Mighty C na Alkaline Vitamin C at napatunayan sa ilan sa mga antioxidant intervention studies na ang antioxidant ay nakakatulong maiwasan ang pagkasira ng white blood cells dahil sa oxidative stress. Dagdagan mo pa ng GTX 500 Herbal Capsule na may taglay na 1.3 million orax units ng antioxidant. Kaya sigurado talaga ang proteksyon ng ating katawan kapag naka GTX 500 Herbal Capsule ka at

0: vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DGX 500, irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laging pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
0: DGX 500, mabibili sa mga butika.
2: At kung kape naman ang nakahiligan mo, mas mainam dito ka na sa Antioxidant Coffee at Detox Coffee. Clinica DTX Coffee Mix ang nag-iisang kape na nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant galing sa mapait na bahagi ng tubo at ampalaya. Dinagdagan pa ng chia seed at saka psyllium hash, kaya ipapalabas nito ang mga naka-imbak na toxin sa colon. Kaya maiiwasan ang digestive problem, maiiwasan ang colon problems. Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Harap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: RTX Coffee Mix. Nagkapika na, na-detox ka pa sa mga tika.
1: Ang original na DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para makasigurado na ang epektibo at FDA approved na DTX 500 Herbal Capsule ang mabili. Siguraduing sa mga pharmacy lang po bumili dahil ang mga pharmacy makaibigan. Kapag maglagay ka ng produkto, hihingian ka ng Certificate of Product Registration sa FDA na yan ang wala sa mga peke na mga kumakalat ngayon. Kaya para safe, sa mga butika kayo bumili ng mga produkto ng Clinica di Alternativo Medicina.
0: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, bumili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
2: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: ITC, ang Alkaline Vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan. Mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. ITC, ang Alkaline Vitamin C.
2: DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAP value. DTX 500.
3: Yosi sa Baluka, nakatira sa parang San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos, mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero, ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
4: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
3: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
4: Okay.
0: DTX 500.
3: Sinubukan ko ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500.
5: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
6: At sa Panginoon.
5: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500.
7: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan.

0: BPX 500. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihin noon. Nung nakatik ako ng BPX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako. BPX 500. Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, BPX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. BPX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
1: BPX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. BPX 500.
2: Yan po mga kaibigan, ang mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng legit, epektibo at FDA-approved na DTX 500 Herbal Capsule at mga produkto ng Klinika Di Alternativo. Kaya para makasigurado na ganyang epekto din ang ating mararamdaman, siguraduhin bumili lang sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar para hindi po tayo mapeke. Kasi ang daming kumakalat ngayon na peke na DTX 500 Herbal Capsule sa online, mga kaibigan. At lalong-lalo na sa mga kabayan po natin na gusto pang sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At lalong-lalo na, mga kaibigan, sa pagpatuloy sa ating programa, talakayin muna natin ang dagdag benepisyo sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Alam nyo, mga kaibigan, ang alkaline na vitamin C ang dapat partner mo sa uras ng karamdaman. Ang alkaline vitamin C kasi na makukuha sa araw-araw na pag-inom ng Mighty C ay may kaugnayan sa pagpapanatili ng isang mahusay at malakas na kaligtasan sa sakit. Ngunit ang pagbaba ng antas ng vitamin C sa iyong katawan ay maaring magpapataas naman sa panganib na magkaroon ng iba't ibang ore ng sakit at impeksyon. Kaya sa pamamagitan ng pag-inom ng alkaline vitamin C na Mighty C, araw-araw pinapalakas at pinapatibay nito ang iyong likas at adaptive na immune response. Nakakatulong ito na i-neutralize ang bacterial toxins, lalong-lalo na ang mga endotoxin sa pamamagitan ng pagsugpo sa lipopolysaccharide formation signals ng mga microbio. Kaya protektahan ang katawan, palakasin ang immune system. Mag-Mighty C ang alkaline na vitamin C. At ang kagandahan, pinoprotektahan din ito ang mga mata na hindi madaling manglabo, lalong-lalo na pag tumataas ang pressure sa daanan ng dugo dahil meron kang diabetes at mataas na kolesterol, lalong-lalo na hypertension. At ang kagandahan, pinapalakas pa nito ang mga buto. Kaya inumin araw-araw ang Mighty C, ang alkaline vitamin C. At para sa superior antioxidants combination, sabay talaga ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At kung kape naman, dito ka na sa antioxidant coffee, Klinika DTX Coffee Mix.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalanak sa akin, DTX Coffee Mix. Aroma at lasa, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, may pang benefits sa kalusugan.
1: DTX Bang's Coffee Mix. Nagkape ka na, detox ka pa, hindi sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang supplement.

0: lahat ng nivel ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
1: Mighty C Alkaline Vitamin C at lalong lalo na ang DTX 500 Herbal Capsule. Klinika DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At ang tamang pag-inom nito, mga kaibigan, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. 30 minutes before or after meal. Lalong-lalo na sa mga kabayan po natin na merong mga pamamaga. Alam nyo ba, mga kaibigan, ang antioxidant supplementation ay napakakailangan kung meron kang pamamaga or inflammation. Dahil ang antioxidant ay tumutulong itong ma-repair ang mga cells injured, mga kaibigan, dahil sa inflammation. At nire-reduce nito ang pamamaga, mga kaibigan. Kaya para sa overall protection sa katawan, mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C ang superior antioxidant combination, lalong-lalo na kung dagdagan mo pa sa antioxidant coffee. Klinika DTX Coffee Mix. Available na po ito, ha, sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500 Health Alert.
1: At lalong-lalo po, mga kaibigan, sa pagpatuloy sa ating programa, sagot muna tayo sa inyong mga katanungan sa mga nagte-text sa ating text line number na 0919-002-8117. 0919-002-8117. Galing po kay 483. Doc, ano po bang gawin kapag meron ng bukol sa dibdib? Medyo matagal na po ito. Dati, singlaki lang po ito ng itlog ng pugo. Pero ngayon, medyo malaki na. Parang itlog na po ng manok. Ano po dahilan, Doc? Bakit siya lumalaki? Delikado po ba ito? Basta bukol, makaibigan, na lumalaki, ay delikado po yan. Oh, meron kasing mga cyst lang na kahit anong hawak mo or kahit na binabantayan mo, hindi lumalaki kasi cyst lang po siya. Pero itong mga bukol, makaibigan, na lumalaki, even hindi po ito mga cancerous na bukol, delikado pa rin kasi pwedeng maipit yung mga ugat na nagsusupply ng mga nutrients sa parte ng ating katawan. Kaya delikado talaga. Kaya sa mga kabayan po natin, ha, na abnormal po lagi ang menstruation sa mga kababaihan, no? Bata pa lang, grabe na. Pag mag-menstruation, grabe na ang pain. Minsan, nadidelay ang menstruation. 2 months, walang menstruation. At minsan naman, ayan, nagbi-bleeding man, no? Sa isang buwan, 2 beses. At minsan, umaabot ng 10 araw hanggang 15 days ang menstruation. Mga sign po yan ng hormonal imbalance. Na kung saan, hindi mo kaagad na-correct yan. Ay, nako, pagdating ng panahon, pwede kang magkakaroon ng bukol either sa matres or sa didi, mga suking tagapakinig. Kasi ito yung prone, mga kaibigan, sa pagkakaroon ng bukol. Ito, mga kababayan natin, na may sintomas sa hormonal imbalance. Kaya pag ganito na problema, mga pagkain na maasim, iwasan talaga. At iwasan po muna ang mga poultry products. Kung mahilig ka sa itlog, mahilig ka sa manok, iwasan muna. Mahilig ka sa mga malalansang pagkain, iwasan po muna talaga. At paggabi, habang natutulog, huwag mo nang magbra. Kasi po, mga kaibigan, lalong-lalo na ang hilig na bra ng mga kababaihan ngayon, yung ipit na ipit. No, para kitang-kita yung hubog ng breast. Ang problema, kapag napakahigpit ang bra, natatrap ang toxin. No, kasi ang circulation, mga kaibigan, even sa breast, kailangan tuloy-tuloy. Ang problema, pag ipit na ipit, nahihinto o natatrap ang circulation. Kaya ang mga toxin hindi po nakaka-circulate at hindi natatapon. At kung may hormonal imbalance ka, ay mas madaling magkabukol. Kaya huwag na magbra paggabi. At iwasan yung mga may alambre na mga bra na sobrang higpit, mga kaibigan. At inuman ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Alkaline Vitamin C. Kasi napatunayan sa mga pag-aaral ng mga eksperto na ang antioxidant ay isa sa kailangan kapag meron kang hormonal imbalance at lalong-lalo na bukol sa breast or sa matres or sa ibang parte pa ng katawan. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga mga lugar. Pero makaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Inyong nakakasama ngayon ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas. Ngayon, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na laging nagpapaalala na araw-araw exposed tayo sa mga invaders na hindi po natin nakikita. Itong mga free radicals, nakakalanghap ka lang ng usok, pollution makaibigan, na-stress ka lang, nagkakaroon tayo ng free radicals sa katawan na yun ang sumisira sa ating selula. Kaya kailangan natin ng protection. Antioxidant is the best. So mas mainam, naka DTX 500, Herbal Capsule at Mighty C araw-araw. At para ma-achieve ang optimum health, sabayan sa healthy lifestyle, healthy diet, exercise at tamang tulog makaibigan at tubig. God bless sa ating lahat makaibigan at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang ating malusog na pangatawan hanggang bukas namang muli sa ating programang Health Alert. Kasama pa rin po ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar.
0: Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
2: DTX Coffee Mix, ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ko mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
2: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. DTX 500.
4: Camilo Igana, Puerto Princesa, Palau. Ako po'y may sakit ng prostate na namimilipit po ako sa sakit kapag ako umihi. O ngayon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi po gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ko sa awa ng Diyos. Nung nakatika ko ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix. May aroma na kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kapeng magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: 97.7. Good morning, checker time. It's now 9:30. This time check was brought to you by Amex 3 Capsule. Dito ako bilib.
6: May digmaan. Mga kalamidad, magbantay sa mga palatandaan ng panahon. Mag-ingat kayo. Sinasabi ko na sa inyo, ang lahat ng bagay, bago pa man ito mangyari. Mark 13:23. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
7: Authentic Filipino flavor ba ang hanap mo? Tara na sa Don Pedro's Diner, the home of delicious Filipino favorites that bring family and friends together. From tender kambing dishes to flavorful pato, juicy manok, and your all-time Filipino favorites. Every meal is freshly prepared with rich, authentic taste you keep coming back for. Whether it's a family dinner, a celebration, or a simple food trip, Don Pedro's Diner is the perfect place to satisfy your cravings. Visit Don Pedro's Diner today or reserve your table by calling 0917-505-7574. Don Pedro's Diner is located at Barangay Cala West, Santiago City. Don Pedro's Diner, authentic Filipino flavors, serve with heart.
8: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Kawayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solibre. Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: DGX 500, irregular na regla. O men, ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Mag DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
2: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
1: DGX 500, mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Higop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.

0: São Paulo. Oh, wow!
1: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
2: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
1: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
2: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
1: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
2: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Bangko Sentral ng Pilipinas.

Welcome back to my program, The Wake Up Call. Uy, oras po natin mga kapatid, 9:46 na po ng umaga. Oras na naman po ng last spill po natin sa ating programa. Apat na oras na naman po tayong magkakasama. Pero syempre, bago tayo magpaalam, hello po sa lahat na nakinig po sa atin. Kamusta po kayong lahat? And muli po ulitin ko po ang ating paalala kung meron man pong nakakaalam o nakakita po ng ating public announcement. Kung meron po nakapulot ng Honda Key 2 pieces na naka-black leather po yan, naka-keychain along San Andres to Buena Vista Road sa mga napapadaan po dyan. Diyan po yan sa may Palak Road. Pwede rin po Palak Road to Valley Parts, Kamakam. Sa may Kamakam po ito. Pagpalagay na lang po natin na umikot mula San Andres papuntang nadumaan ng Buena Vista sa may Palak Road, papunta siya ng Kamakam. Again, parang galing ito ng San Andres, dumaan ng Palak Road, Buena Vista, papunta ng Kamakam. Ayan, sa mga dumaan po dyan, tawagan lamang po si Ma'am or Sir Bumagat, 0966-731-7066. 0966-731-7066. O kung pwede naman po, pwede nyo pong idaan sa aming istasyon. Dito lamang po yan sa Heritage Building, room 314C, third floor po kami. Or hanapin nyo lamang po ang istasyon o ang opisina po ng Suite 97.7 FM. Again, dito po sa may Heritage Building, pwede nyo pong idaan dito. May mga guard po tayo dyan. Pwede nyo po itanong sa kanila ang atin pong opisina. Thank you so much again, Honda Key. 2 pieces. Naka-black leather po ito. May keychain. Sa mga napadaan po dyan. Sa Buena Vista. O, yung mga bumili ng... Baka may mga bumili ng piyesa dyan. Papunta ng Kamakam. Diba? baka napunta lang naman kayo, napadpad kayo. Sa Valley Parts daw siya pumunta, mga ganyan. Bumili to siguro ng piyesa, no? Biniro pa eh. Oy, sana mahanap natin, ha? Honda Key. Ayan, hindi nila mapaandar yung kanilang Honda Key. Hindi nila mapandar ang kanilang Honda Key. Hindi nila mapandar yung Honda nila. Okay. Ayan, sa mga nakakalam po, may nakapulot po dyan, ha? 0966-731-7066. And pwede rin po idaan sa aming stasyon. Third floor po, Heritage Building, room 314C, opisina ng Suite 97.7 FM, San Diego City. Thank you so much po sa lahat po na nakinig po sa atin. Apat na oras na naman po tayo magkakasama. Thank you so much, everyone. Mag-ingat po tayong lahat sa maghapon. Muli po ito po ang inyong lingkod, DJ Berry, saying that, wishing you the very best. Goodbye, sweethearts. God bless and take care.

0: kulang bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sa bawat sandali ng paglaki ni baby, haplos ni nanay ang pagmamahal na tunay. Kaya napakahalaga na bigyan ng tamang atensyon ang kanyang first 1,000 days. Sa panahong ito, nagsisimulang lumago at umunlad ang kanyang utak. At dito rin na itatag ang pundasyon para sa panghabang buhay na kalusugan. Mensahe ng pag-aalaga mula sa YummyVit ES2 Oral Drops.
2: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES2 Oral Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sardinas na super sariwa, super sarap! Dito na tayo sa number one, Mega Sardines! Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, i-Mega Sardines mo na. Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
4: Magandang balita mga ka-FICO. Maaari ka nang magdeposito, magwithdraw, magbayad ng loan o mag-fund transfer sa iyong FICO Bank account kahit saang sangay nito. Less hassle at mas pinabilis ang FICO Bank transactions mo ngayon ka-FICO. Hangad namin ang patuloy na pagbibigay ng dekalidad na serbisyo para sa inyo. Bumisita na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: Si Rufino Facon para sa Bionic Alternative Healthcare.
6: Ako si Rufino Facon, taga-Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilsonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
7: Pabibili sa Bionic Health Care Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
8: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
9: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
10: Disadeco?
9: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
10: Wow, ano namang meron dyan?
9: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
10: Oh, swabe yan ah.
9: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
10: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
9: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
10: Paano mo naman nasabi?
9: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: Center, the Sedeco Hotel, Resort, and Event Center, Coffee Processing, the Sedeco Memorial Homes and Chapel, the Sedeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sedeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sedeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sedeco Rice, the Sedeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang the Sedeco?
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa the Sedeco!
2: The Fun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, the Fun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Di na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: One of Cat Stevens' biggest hits back in the 70s, that was Wild World, a song brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. It is now 10:30 in the morning, time brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
1: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
2: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong merong nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng dalawang araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ay ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
1: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
3: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonyo, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonyo, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
5: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masigat ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kawan-bayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit? Lagi itong tinatama din na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatama din na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkain, makasarap yan. Hindi ako makapagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para pong kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya ng refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ha? Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe, uncle, kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailangan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano, naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahihirapang huminga. Komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-advisan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nalito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat dapat pinapakinggan yung mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo. Nag-explain ako. Nag-advise na ako. Nagpaliwanag na ako. Pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369. Yan ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina. Yan, mga kailangan nyo. Vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yan o. Yung pinadyos ko sa bagay ng loko, pinalagyan ko ng sili. Mahangang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili. Gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba ang siling labuyo? Pag yan ay nainom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, nagpunta na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka ang sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya kuminom kasi manghang, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. Kung saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klase yung sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom na mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o, natunaw na yung taba niya, so, hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement to, nariyan po ang ating pong bionic herbal capsule. Alam niyo ba ang laman ng bionic herbal capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng atin pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at tayo pa magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalamang Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, damayan, tulungan, para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong globe, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, bisitahin personal ang ating

0: Delika, bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh Day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pakitrabaho sa 6 na araw. Ngayon, thank you po itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. So, sa mga kaubay natin, subukan makipaugnayan siya lingkod Dr. Lemuel Sonyo.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: Every day, I travel to different places. Sa ganitong mundo, I value a routine that helps me stay composed, presentable, and confident no matter where I land. And part of that routine, Guard C+. It has vitamin C and zinc. Wherever I go, whether it's a long flight or a new destination, I feel ready with Guard C+. Siyempre, with proper diet and exercise. I am Reyna Alexis, always G, with Guard C+.
3: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: Sa FICO, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa FICO Bank. Mataas ang interest at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
2: FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Paudi Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
4: Ugaling uminom ng PDA Paudi Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
5: For better life.
6: May mga araw na pagod, may katahimikan, at sandaling muntik ng bumitaw. Pero kahit ganito, sa dulo ng bawat araw, may lugar na sigurado. Sa yakap mo, umihinto ang ingay.
7: Ikaw, ang pahinga ko.
6: Drive Max Coffee. Mainit na painga at tamang kasama.
8: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo! May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos! Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines! Sali na sa Mega Millionario Promo!
9: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya!
10: DJX 500!
11: Always ka bang pagod?
12: At stress araw-araw?
11: Ito isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
10: Ang DJX 500!
11: Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan
10: at ang stress maiwasan!
11: DJX 500 araw-araw
10: mabibili sa mga butik.
11: DJX 500.
13: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
10: DJX 500
11: mabibili sa mga butika.
14: Let's get back to the music.
15: Number one for today's hits and all-time favorites.
16: Sweet 97.7.

Alright, give it up for the Baby Dolls with Ulala. Yan, isa sa mga trending na awiting ngayon at madalas nire-request ang ating mga sweethearts, alright? Wherever in the world they may be. Ayan. Lalo na yung mga nakatutok sa atin every time na sumasapit ang ganitong oras. Ayan. 11 o'clock onwards. Isa lang ang ibig sabihin niya mga sweethearts. Tayo ay naka-live na naman sa ating official Facebook page. At worldwide po tayong napapakinggan at napapanood at the same time. So if I were you, I would sit back and just enjoy the rest of the show, right? Isang oras lang naman ng live. At mamaya, back to normal, back to slow start. Ngayon medyo upbeat ng konti para naman na hindi tayo antukin. Alright, batiin natin ang mga nakasubaybay sa atin, mga suki natin, Ivan Romualdo at ang kanya mga co-BS HM. Ayan, second year. Ayan, nakasama siyempre ang mga sumusunod, sina Arel Jan at siyempre si Claire at si Joker. Ayan, namalamang nakatutok sa kanilang mga tahanan dahil mamaya pa raw ang kanilang pasok. Ayan. Happy listening sa inyo and of course batiin ko lang din ng magandang tanghali ang mga suki natin dyan sa arcade. Ayan, bonggang-bongga na naman ang bentahan, ang kitaan dyan for sure, right? Ang kanilang pagtitinda siyempre pa, hindi kompleto kung walang music sa background, kaya naman maraming customer. Pampabuenas kasi yung music natin, oh, diba? Noontime prime pa naman. Alright, just stay stuck for more, okay? From yours truly, DJ Lee here all the way till 2. In the meantime, tayo ay, of course, dadako na sa pagpapatugtog uli. Ayan. Sabihin ko sana magbabasa tayo ng liham, pero pumipili pa ako na magandang i-share, alright? I'm kind of torn between two letters here. Okay, alin kaya unahin ko? Yung isa medyo masalimuot, yung isa simple lang ang problema. Okay, sige, pag-iisipan natin kung alin sa kanila yung unahin natin na babasahin. Nako, suspense. In the meantime, let's keep the music playing while waiting for us to decide, okay? Here goes something from Kala Lily. Alright, it's been a while since the last time we heard it playing. Alright, here's... what do we have? Okay. Magbalik. Siyempre, paboritong Kala Lily song natin yan. Here we go with the song itself.

It's the 13th of July, 2026, and it's another highly anticipated Monday, alright? Sa lahat ng mga itinuturing na most dreaded day ang Monday, ito ang para sa inyo. Ayan, para naman hindi heavy guts ang dating ng Monday sa inyo, kinikinig din, tutok lang dito sa Noontime Prime. Para makalimutan yung mga pressure, o, diba? Paminsan eh, let go of too much pressure in your life, okay? And how do we do that, okay? By having music in the background. Right? And of course, by having me in your background, okay, DJ Lee, your smooth operator whose goal is to make things seem easy and light. O, diba? Para hindi heavy guts ang Monday natin. O, diba? Para naman tuluyang mapagaan ng mga bagay-bagay, tayo yung magbabasa uli ng liham na tiyak kapupulutan ng aral. Isa na namang kwento ang ating ibabahagi. Yeah, may kaugnayan po ito sa madalas na, tinatanong sa atin. Actually, it's one of the most frequently asked questions. Yung career or love life. Ayan, kasi ang hirap i-balance ano nung dalawang ito, ang dalawang bagay na ito, no? Kuminsan dahil sa sobrang in love ka, okay, nahihirapan ka mag-focus sa career. Ganun din naman ano, vice versa, kung ikaw naman ay sobrang tutok sa career. All right? Napapabayaan mo naman on the other hand yung love life mo, di ba? So, is there okay a point kung saan mababalanse natin ang dalawang bagay na to? Meron bang sikreto? Meron bang formula para mabalance natin? Alright, ang dalawang importanteng bagay na to. Yun ang tanong, alright? Pero bago natin sagutin yan, maganda sigurong i-share muna natin ang isang liham kasaysayan na ipinadala sa atin na isang sweetheart, certified sweetheart, alright? Dito sa Sweet 97.7. And the letter reads, Dear DJ Lee,

Ibahagi nyo na lamang po akong Arnold DJ. Isa akong art concept artist na tubong Santiago City. Masayang-masaya po ako sa aking career. Bagay na pinagkakakitaan ko bilang artist. Yun lang talaga. O yun nga lang, ito ang kumakain ng maraming oras ko sa araw-araw. As an artist, kailangan ko talagang pag-igihan at pakatutukan ng aking craft. Dahilan para mawalan ako ng panahon para sa girlfriend ko. Sa araw-araw kasi na ginawa ng Diyos, wala na akong inatupag kundi ang aking mga concepts bilang artist. Nagigilty po ako, DJ, dahil sa mga artwork ko. Dahil mabilis po ako makaisip ng mga creative expressions o mga ideya. At bilang artist, kailangan ko talaga maglaan ng panahon. To the point na naisasantabi ko na ang aking girlfriend. Proud sa akin ang aking girlfriend, given na yon. Pero hindi rin maiwasan na nagiging issue ang oras na inilalaan ko sa aking career. Sa relationship, aaminin ko po, nakukulangan ako sa expression ko ng aking pagmamahal sa kanya. Madalas po kasi,

I love you na lang ang nachat-chat ko sa kanya. Minsan kahit na video call, hindi ko na nasasagot sa dami ng deadlines ko. DJ, nauunawaan naman niya ang trabaho ko bilang artist. Ang feeling ko kasi kulang na talaga ako ng time sa kanya. So maybe it's just on me. Ayaw ko naman pong maghiwalay kami, DJ, dahil mahal na mahal ko siya. Kung magpapakasal po kami, baka ganun din ang mangyari sa amin in the future. Dahil wala po akong enough time for her. Ang worry ko po, DJ, ay baka mapilitan siyang maghanap ng iba. Ng lalaking makapaglalaan sa kanya ng panahon. Tulungan niyo po sana akong ma-solve ang problemang ito. Ano po ba ang dapat kong piliin? O kailangan ko po ba talagang mamili between career and love life? Lubos na gumagalang, Arnold.

right, 11:26 is our time, and I think it's the perfect time for us to consult the matter with our listeners. Okay, now that we are live on Facebook, this is an opportune time for you guys to share with us your thoughts, okay, regarding Arnold's problem. Ano kaya sa palagay ninyo ang magandang ipayo natin kay Arnold? Okay, tulungan nyo akong payuhan siya sa pamagitan ng pag-comment ng inyong pieces of advice, ano, sa ating ComSec. We are live on our Facebook page right now, and we're gonna read, okay, all your sharings, alright, one by one as soon as we get them. Okay, sa pamamagitan siyempre ng inyong mga payo, I'm sure mapapagaan natin ang mga bagay-bagay kay Arnold. Ayan, siyempre, simple naman yung kanyang problema, no? Time. Sa kanyang tanong kung kailangan niyang mamili, palagi ko hindi naman. Kailangan na siguro niyang, you know, to find that balance, okay, between his career and love life. Okay, you don't have to drop, okay, any of the two. Mahirap naman kasi kung papipiliin ka, di ba? Siguradong magsisisi ka in the end, eh, no? No matter what you choose, may regrets ka in the end pag kailangan mong i-drop yung isa in favor of the other. Diba? So, maganda sigurong i-consulta rin natin sa ating mga sweethearts. Lalo na yung mga suki natin tagapayo. Ayan, si Okap Vlog. Hello, hello, Lodi Okap. Ayan, Kuya Paco. At syempre kay Brother Matthew, hingi rin tayo ng payo. Expert yan eh. Always talking from experience. O, diba? Ganun din syempre si Bro Albert. Ayan, na marami na rin pinagdaanan sa buhay. Diba, as far as handling relationship is concerned, or handling relationships is concerned. Alright, ganun din siyempre kay Apo Paddy. Ayan, Father Ronel, ano ba magandang ipayo natin? Alright, batiin din natin siyempre na magandang tanghali ang isa pang magilas magpayo. Ayan, na si DJ Cuber. Ayan, pare Hubert, kumusta na? Ayan, mahusay ito pagdating sa pagbibigay ng payo. Kaya pakinggan din natin yung kanyang sasabihin. Antabayanan natin yung kanyang payo, ha? Arnold, sana pakatutukan mo ang parteng yan ng programa. Ayan, para masulit ang pakikinig, okay, squeeze in muna tayo ng isang awitin mula kay Jason Marvin. Nako, ito, may malaki ang kaugnayan ito sa problema ni Arnold kasi nagkukulang siya sa oras. Pakinggan nga natin ang nilalaman ng awitin na to, alright? It's a song called Oras and it's by Jason Marvin. Enjoy it right here on Sweet 97.7, today's best mix. Kinig na!

kasama ka. What a beautiful song from Jason Marvin, okay? Very relatable one. It's called Oras. Ayan, ganun ba kahalaga ang paglalaan ng oras para sa minamahal? Naku, napakahalaga mga sweethearts. Ang pagbibigay kasi ng oras sa jowa o yung tinatawag na quality time ay napakahalaga para mapanatili ang matatag na relasyon, no? Diba? O, pumalakpak yung mga nag-a-agree dyan. Kailangan talaga pumalakpak. Ayan, I'm sure marami nag-a-agree dyan kahit na hindi kailangan pumalakpak. Ayan, hindi kailangan magtagal daw ng buong araw naman. Kasi sobra naman yung buong araw na magkasama kayo, di ba? O, yung iba kasi feeling nila pag sinabing quality time, ilalaan na nila yung buong panahon nila. Ayan, yung buong 24 hours nila sa kanilang jowa. Huwag naman ganun. Diba? Dapat meron ding moments na magkahiwalay kayo para mamiss nyo yung isa't isa. Kasi may sawa factor na rin pag ganun, diba? Sabi ka ni Jason Marvin, kung ang oras kasi hindi na maibabalik yan, diba? Pag na lumipas na yan, no? You can never turn it back, alright? So make sure na you have enough time to spend with the one you truly love. Oh, diba? May pag ganun ako. Alright, so dahil hindi naman daw kailangan magtagal ng buong araw, so ano ang sikreto? Ayan, sikreto siguro yung pagiging present o nakatutok kayo sa isa't isa kapag kayo ay magkasama. Oh, diba? So yun lang naman ang sikreto. Hindi kailangan buong 24 hours ay kayo na lang ang magkasama. Yun lang yung pag-care. Maramdaman man lang nung kabilang o nung isa sa inyo, no, na nagki-care kayo sa isa't isa. Alright? Lalo na yung lalaki, di ba? If there's anyone na dapat maglaan ng panahon, yung lalaki. Di ba? Kasi sa yung lalaki, to begin with. Alright? Siyempre, it doesn't mean na yung babae, hindi na kailangan mag-care back. Alright? Kailangan niya rin gawin yon. Pero kung merong mas dapat, yung lalaki pa rin. Anyway, 11:35 sa ating orasan. Okay, don't take my words, okay? Completely. Opinion ko lang yon. Pwede rin tayong kumonsulta sa ibang listeners natin na merong say, sa bagay na to. Alright? Let's just respect, okay? Others' opinion. Kung ano man yung maibibigay nila, so be it. Kung sasabihin ng ibang sweethearts natin na kailangan niyang pumili, na career over love life or love life over career, so be it. Ito na may mga opinion lamang nila. Okay? Pero kung may mas maganda kayong maipapayo, doon na lang tayo. Okay? Para naman mapagaan ang mga bagay-bagay kay Arnold na siyang letter sender natin. Magbabalik po ang Noontime Prime at sa ating pagbabalik, okay? More sharings, more thoughts on this matter, okay, that we've been talking about. Alright, career or love life? Oras atin sa atin siyempre ng Alindadas Meat Shop at Villa Casa, your beautiful home staycation.

It's 11:45 on the clock, and you guys are still sharing the moment with your smooth operator DJ Lee dito sa ating paboritong segment, Dear DJ Lee segment ng Noontime Prime. Ayan, oras na para tayo magbigay ng pangmalakasang payo sa ating letter sender na si Arnold. Malamang si Arnold ay sumusubo na rin sa mga sandaling ito. Ayan, nagla-lunch kasi nga papa alas 12 na naman. Ayan. Habang ikay sumusubo, ito ang payo natin. Sabayan daw ba yung pagbibigay ng payo sa pagsubo? Ayan. Of course, Arnold, kailangan nating tanggapin ang katotohanan, no? Na tayo may pagkukulang. Lalo na ikaw yung lalaki, no? Pinili mo na maglaan ng panahon sa iyong career. At natutuwa naman kami na naging successful ka naman sa bagay na yan. Sabi nga nila, dapat pag-igihan ng craft, di ba? Yun nga lang, nasakripisyo, no? Yung isang equally important thing, ano? Na dapat ay paglaanan mo rin ng panahon to begin with. Because you are in a relationship, di ba? So, time is really important sa isang relasyon, Arnold. Alright, so having said that, okay, tuloy natin ang pagpapayo. Hindi pa tapos. Ayan. So yung background music natin nawala. Oo, dapat eh, meron tayong background music na pangmalakasan din. Oh, eto na.

Magandang hali, narito ang balitang hatid ng Sweet 97.7 FM sa pakikipagtulungan ng Pilipino Star ngayon. Hindi susuportahan ni Senator Judge Panfilo Ping Lacson ang pagbubukas ng green box ng Bureau of Internal Revenue o BIR na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte kung walang nakasulat na authorization mula sa Pangulo alinsunod sa batas. Ayon kay Lacson, taliwas sa Section 71 at 270 ng National Internal Revenue Code as a jurisprudence ng Korte Suprema ang anumang hakbang na magbubukas ng record ng walang pahintulot ng Pangulo. Dagdag ba niya kahit ang impeachment court ay hindi maaaring lumabag sa batas? Malinaw anya sa kanyang posisyon na kapag walang written authority mula sa Pangulo, hindi dapat ito pabuksan. Samantala, nakatakdang dinggi ngayong linggo ng impeachment court ang oral arguments kaugnay ng subpoena para sa mga record mula sa BIR, Anti-Money Laundering Council at mga bangko. Yan ang balitang hatid ng Sweet 97.7 FM sa pakikipagtulungan ng Pilipino Star ngayon. Ito po si Andy De Leon, ang inyong naging tagapagbalita.

0: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
1: Ricky Sanchez po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Dait, Camarines Norte.
0: Ilang taon?
1: 30.
0: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
1: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
0: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
1: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.

0: sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number 1, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones at omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number 1 sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit their branches located at Barangay Rizal National Highway in front of Charinas Hotel and their main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building. Alindada's Meat Shop.
2: Trending online products ba? At Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
1: They offer frozen meat.
3: DJX 500.
4: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, sista dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
3: DTX 500.
5: Bibili sa mga buti.
3: DTX 500.
5: DTX 500.
3: Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka pandama. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swabe yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San Mar-

0: ako si Ginang Erna Tadena, isang guro, 6 na taon na akong gumagamit ng Paldi Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya po nang makijoin sa mga parade, alay-lakad, hindi katulad nun. Talagang humihingi ako ng permiso from the principal na hindi ko kayang talaga makijoin ng mga ganong activity. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Paldi Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: Pangalan ko ay Rosario Dillo. Isang taon na rin na ginagamit ko ang Paldi Arco Capsule. Karamdaman ko kasi high blood. Tapos kuminsan di ako makabawas. Agrix Paldi Arco Capsule. Maganda talaga.
2: Ako si Carmen. Meron akong high blood. Madalas ako, nahihilo ako, tapos nagsusuka. Maganda yung pakiramdam ko talaga noon. Mula noon umiinom ako ng Paldi Arco. Hindi na ako inaatake hanggang ngayon.
3: PDA or Paldi Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
4: After a long day, tapos tulog na ang mga bata. Finally, kayo lang. Lights dim, walang distractions. Same vibe, same moment. Mga simpleng tawa at lambing na kayo lang ang nakakaalam. Kapag sabay kayong handa, mas malalim ang koneksyon. Tumitibay ang relasyon. Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Drive Max. Dapat sabay.
5: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Calling all accounting graduates. Looking for your first job? Your career starts here. We are hiring accountant and fresh graduates are highly encouraged to apply. If you're hardworking, detail-oriented, eager to learn, and willing to work in Manila, we'd love to have you on our team. Qualified employees may also avail of our staff house. Interested? Submit your resume or application at Suite 97.7 FM, Room 314C, 3rd Floor, Heritage Building, Maharlika Highway, Malvar, Santiago City. Don't miss this opportunity. Apply today and take the first step toward a rewarding career. We look forward to meeting you.
7: Let's get back to the music.
8: Number one for today's hits and all-time favorites.
9: Sweet 97.7.

0: Ako si Ginang Adena. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: Another quality product of Eldridge Corporation.
2: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
3: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
2: E di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
3: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
2: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
3: Ay, paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
2: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
3: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
2: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
4: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
5: Mga

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swab yan ah.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San Mateo.
2: Ang dami naman yan, nakakalula.
1: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Service.

0: Ang awiting yan ay hatid sa inyo ng Hinebra San Miguel, tatak ng tapang tatak Hinebra. It is now 1:30 on the clock, time brought to you by Arindadas Meat Shop, also by Mega Sardine, super sarap, super sustansya.
1: Ako si Ginang Padena, isang guro, 6 na taon na akong gumagamit ng Paldi Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya po nang maki-join sa mga parade, alay-lakad, hindi katulad nun. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Paldi Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: PDA or Paldi Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
3: Looking for the ultimate staycation right here in Santiago City? Gather the barkada and family, escape to Villacasa in Glorieta Subdivision, Dubinan West. Whether it's a family reunion, a barkada hangout, or a quick day trip, we have the perfect stay for you. Dive into a crystal clear private pool, sing your heart out on the karaoke, or challenge your friends to a game of billiards. Experience our premier 22-hour package and enjoy a fully air-conditioned 4-bedroom house with high-speed Wi-Fi, a complete kitchen setup, and smart TVs. Dates are filling up fast. Lucky your booking today by calling or texting 0917-505-7574 or search for Villa Casa on Facebook. Your private paradise awaits. Book your stay at Villa Casa today. Your beauty home staycation.
4: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
5: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung mayroon pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo kagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sherman. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sherman, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, sir ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulosyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paano ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata? Hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka, huku mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag papayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Cagayan City Branch. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victor Enorti, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikin, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumagap ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy kayong sumaybayan ang ating programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner. Ayong katuon nyo, katuloy nyo kaagapin nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. And himindan mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonismo, kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag madumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang sulit po, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Leon Wilson. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawaran ng parangal ng lingkod na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po siyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata na ating palatuntunan ng Kaalamang Pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner. Katuwang, katulong kagabay, pagdating po sa kalusugan.
4: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: Mabisang herbal medicines at

0: pag-iinom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban at DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. At DTX 500, DTX 500.
1: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500,
2: bibili sa mga butika.
3: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, i-Mega Sardines mo na. Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
4: Umaga pa lang, pero ang bigat na sa pakiramdam. Bloated, ang sikip.
5: Kapag hindi okay ang tiyan,
6: ramdam mo talaga ang bigat sa buong araw.
7: That's why, adding fiber to your daily routine matters. With proper diet and exercise, gawing katuwang NutriCleanse. Sangkap nito ang psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip, at poppy. NutriCleanse Herbal Capsule.
8: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
10: Disadeco?
9: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
10: Wow, ano namang meron dyan?
9: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
10: Oh, swab yan ah.
9: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
10: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
9: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
10: Paano mo naman nasabi?
9: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: το γιο.
1: 97.7 Drive. The radio scan stops here for the hits. 97.7.

0: Laban. Sweet 97.7.
1: DJX 500.
2: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
4: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo.
5: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
6: Alam mo ba, ang lysine at zinc ay mahahalagang nutrients na mainam sa katawan, lalo pa't sinabayan ng proper diet at exercise? Ang lysine ay kilalang essential amino acid na sumusuporta upang puna ng nutrisyon kailangan ng mga buto, immune system at brain development. Samantalang ang zinc naman ay nakakatulong sa tamang paglaki ng cells at overall health ng isang bata. Yummyvit is 3 syrup with zinc. May lysine, turin, CGF plus zinc.
7: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 syrup with zinc ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga

0: Ako po si Danny Miranda, isang bronze head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
1: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Okay, good morning Northern Luzon. Good morning po sa mga taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong umaga? Anong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung mayroon pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo kagapay nyo pagdating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sherman. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sherman, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, sir ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulosyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paano ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata. Hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka. Kuku mo lang nalinisan ang manicurist na. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. Bionic Alternative Healthcare Center, Cagayan City Branch. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikik, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy niyo kayo sumaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuwang niyo, katuloy niyo kaagapay niyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. And himindam mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonis mo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan. Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag madumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonyo. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Ganoon po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po'y nagtiwala, ginawaran ng parangal, ang lingkod, na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po siyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata, natin pala tuntunan ng kalawang pangkalusugan, yung lingkod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner, katuwang, katulong kagabay, magdating po sa kalusugan.
2: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli. Let's get back to the music.
4: Number one for today's hits and all-time favorites.
2: Sweet 97.7.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good afternoon, sweethearts. The time now is 3:30, and this time check is brought to you by Pau Di Arco. Balik sigla, balik PDA.
3: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
4: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel Ramon Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
5: Looking for the ultimate staycation right here in Santiago City? Gather the barkada and family, escape to Villa Casa in Glorieta Subdivision, Dabinan West. Whether it's a family reunion, a barkada hangout, or a quick day trip, we have the perfect stay for you. Dive into a crystal clear private pool, sing your heart out on the karaoke, or challenge your friends to a game of billiards. Experience our premier 22-hour package and enjoy a fully air-conditioned 4-bedroom house with high-speed Wi-Fi, a complete kitchen setup, and smart TVs. Dates are filling up fast. Lock in your booking today by calling or texting 0917-505-7574 or search for Villa Casa on Facebook. Your private paradise awaits. Book your stay at Villa Casa today. Your beauty home staycation.
6: DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Alert. DTX 500 Irregular na regla o men, ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Ang DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
6: DTX 500, mabibili sa mga butika.
8: Welcome as always sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng Klinika Di Alternatibo at lalong-lalo na ang ating Super Antioxidant Capsule o the Superior Antioxidant Capsule DTX 500 na mabibili na po sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang kapsula na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng mga selula at nakakatulong ma-maintain ang malusog na pangangatawan. At lalong-lalo na po mga kaibigan, isang good news na naman ang ating mapapakinggan sa araw na ito sa isang kababayan po natin na meron pong iniindang karamdaman. Pabalik-balik na sa ospital, natulungan sa pag-inom ng DTX 500.
6: DTX 500 Health Alert.
9: Ako po si Camilo Igana, nakatira po dito sa Puerto Princesa, Palawan. Ako po ay may sakit ng prostate na namimilipit po ako sa sakit kapag ako yung ihi. Tulo lang po yung ihi ko. Pagkatapos ng tulo, namimilipit na po ako ng sakit. Hanggang 3 minuto po yan bago babalik. Normal. Ganun po. Ngayon, mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Kaya dahil pabalik-balik ako sa ospital sa nirisitahan ako ng mga gamot, hindi po gumaling, Nung narinig namin ang BPX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ko sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako'y umiinoon. Nung nakatik ako ng BPX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako. Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, BPX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. BPX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
6: BPX 500.
8: Yan po mga kaibigan, ang isang kababayan naman po natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng DTX 500, ang original at FDA approved na super antioxidant capsule na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Na kung saan si Sir mga kaibigan, meron pong kidney problem at prostate problem that every time umiihi siya, halos napapasigaw, namimilipit sa sakit na nararamdaman at pabalik-balik na siya sa ospital, sa clinic ng mga doktor, wala pa rin pong pagbabago. Pero after mga kaibigan, sinubukan ang DTX 500 na wala ang pamimilipit, na wala ang pananakit sa pag-ihi. Dahil according sa pag-aral ng ating mga eksperto, ang DTX 500 ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong tanggalin ang pamamaga ng prostate at inaayos ang kondisyon ng kidney. Kaya po sa mga kaibigan natin dyan, nahirap na mag-ihi at yung iba nakakaihi, may kasama ng dugo dahil sa sobrang pamamaga, subukan ang super antioxidant, subukan ang DTX 500. Ang kapsula na may taglay na pinakamataas na antioxidant at anti-inflammatory properties na nakakatulong tanggalin ang pamamaga at pananakit sa loob at labas ng katawan. DTX 500, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
6: DTX 500 at DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga DTX 500. DTX 500.
1: Let's get back to the music.
0: Number one for today's hits and all-time favorites.
1: Sweet 97.7.

0: Melbourne. Sweet 97.7.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
4: Saan ka pa pupunta?
3: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
4: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
3: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
4: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
3: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
4: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
3: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
7: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
8: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
7: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
8: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
7: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
8: Okay ba?
7: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
8: Yung rice coffee.
7: Masarap.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: DTX 500. Manala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
9: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number 1, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number 1 sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
12: Buenas dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
13: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
14: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
15: I am 74 years old. Ito ang aking kwento.
16: Mga kwento ng pag-asa.
17: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
18: Determined na ako next year.
19: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
16: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
5: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libo-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3.
12: Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilit ng isang box muna ng MX3 Plain. Tapos sunod po nun MX3 Coffee. Umiinom din ako ng mainit na kape every morning. Sinasabay ko po ang MX3 Coffee sa pag-inom ko ng MX3 Plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MSC coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangating yung sitmura ako. Mga ka-MSC, try nyo rin po ang MSC coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, mga may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusak ng karayom. Sabi ng OB-GYN ko, if ultrasound ko daw, eh hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ni ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako ng una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako ng OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-pulong ng MX3 Plain Capsule. Araw-araw po yun, walang saliya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang sumusunod ng karayom. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin nakapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas miramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po, sinusunod ko po yun araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy ko po ang MX3 Plain at MX3 Coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 Plain sa sa MX3 Coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 Tea. Yun po. Ina-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product saan tahanan, ang MX3 Plain, MX3 Coffee, at MX3 Tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung presyo niya, try tayo mag-supplement, MX3 Natural Supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya try nyo na rin, gagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSC Family. Member po ako doon kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, low bat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSC. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MX3.
18: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: Sira Mag DTX 500 Araw-araw Bibili sa mga butika DTX 500 DTX 500
1: Ako si Junjun 10 years na akong naninigarilyo Natigil ang bisyo ko Nang hirap na ako sa paghinga At laging inuubo Kaya binanatan ko ng DTX 500 Nawala ang ubo ko Normal ang paghinga ko At lumakas ang pangangatawan ko
0: DTX 500 Bibili sa mga butika
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Solis. Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: 3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
4: Disadeco?
3: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
4: Wow, ano namang meron dyan?
3: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
4: Oh, swab yan ah.
3: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
4: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
3: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
4: Paano mo naman nasabi?
3: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon, pati na rin sa San Mateo.
4: Ang dami naman yan, nakakalula.
3: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
4: Grabe pala ang Disadeco.
3: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid or death benefits ng members.
4: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
5: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
6: Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
7: May mga araw na pagod, may katahimikan, at sandaling muntik ng bumitaw. Pero kahit ganito, sa dulo ng bawat araw, may lugar na sigurado.
8: Sa yakap mo, umihinto ang ingay.
9: Ikaw, ang pahinga ko.
7: Drive Max Coffee. Mainit na pahinga at tamang kasama.
8: Mmm!

0: I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
2: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
1: Ilang taon po kayo?
2: 44 na po.
1: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
2: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, bumaba po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintayin ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
1: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
2: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at may ano po, mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya nang ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
1: Bionic Capsule?
2: Opo.
1: Okay. Ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
2: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
1: Okay, salamat, ma'am, ha.
3: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

0: upcoming GTX 500 ang protection buksak ano suka mag GTX 500 GTX 500
1: ako si Roman taon-taon akong niinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang GTX 500 natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang GTX 500
0: GTX 500 bibili sa mga butika.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good afternoon, sweethearts. The time now is 5:30, and this time check is brought to you by Disa Deco, tested by time in making lives better.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla po nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasay, lahat-lahat din nainom ko na po. Sige-sige pa din. Mm-hmm. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Mm-hmm. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Mm-hmm. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Hindi na po umulit.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: After a long day, tapos tulog na ang mga bata. Finally, kayo lang. Lights dim, walang distractions. Same vibe, same moment. Mga simpleng tawa at lambing na kayo lang ang nakakaalam. Kapag sabay kayong handa, mas malalim ang koneksyon. Tumitibay ang relasyon. Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Drive Max. Dapat sabay.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500 sa mga butika.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

0: 97.7.
1: Today's best mix. 97.7.
2: Lights, camera, action.

0: diabetes, mag GTX 500. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
3: Ang dami naman yan, nakakalula.
2: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
3: Grabe pala ang Disadeco.
2: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, eatery aid o death benefits ng members.
3: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
4: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
5: Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
6: Sir Andoy Donawan, taga-sat po kayo?
7: Taga-sat, sa Corbiscrino po.
6: Dok. Ano ang dating naramdaman nyo bang kumunta sa Bayunit?
7: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, palipad-lipad yung sakit, tapos dito sa report po, dito sa report ng balita, kinsan, mahihirapan akong huminga pa ganun.
6: Magdami. So anong ginamit mong gamot ng Bayonet nung hindi ka makadungi?
7: Gamit po ako ng easy out, dalawang beses sa isang linggo. Pero ginhawa naman.
6: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
7: Hindi pa nung yun ang gamit po.
6: So anong ginawa mo?
7: Pumunta ako sa Bayonet, nagpa-schedule ako ng tonsil dry dock lingwen.
6: At ngayon ay anong naramdaman pagkatapos ng klisin?
7: Pero ginhawa sa katawan ako.
6: Natanggal yung bato mo, nakita mo gano'ng karami?
7: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
6: So yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
7: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpaklisin din tayo para maramdaman din yung ginhawa sa katawan.
6: So yun po mga kababayan, narinig nyo po ang testimony at yung facility natin na si Sir Andoy Donovan from Cabargues, Quirino, na siya po ay nag-success sa kanyang co-operation. Sabi natin, sa Bayon Alternative Care Center, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang co-operation. Okay. Kaya salamat po sa kay Sir Andoy Donovan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: May mga araw na pagod, may katahimikan, at sandaling muntik ng bumitaw. Pero kahit ganito, sa dulo ng bawat araw, may lugar na sigurado.
2: Sa yakap mo, umihinto ang ingay.
3: Ikaw, ang pahinga ko.
1: Drive Max Coffee. Mainit na pahinga at tamang kasama.
4: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas!

0: Mag-GTX 500. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: After a long day, tapos tulog na ang mga bata. Finally, kayo lang. Lights dimmed, walang distractions. Same vibe, same moment. Mga simpleng tawa at lambing na kayo lang ang nakakaalam. Kapag sabay kayong handa, mas malalim ang koneksyon. Tumitibay ang relasyon. Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Drive Max. Dapat sabay.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: EWMX is a proud member of the KBP, the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 7 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
1: Where we play your music your way all day, every day.
0: Good evening, here's the 7 o'clock edition of the news brought to you by Sweet 97.7 and the Philippine Star. House prosecutors have yet to ask the Senate impeachment court to subpoena Vice President Sara Duterte to testify in her impeachment trial, a private prosecutor and legal spokesperson for the panel said Monday, July 13. Benjamin Tolosa Jr. told reporters that the prosecution had not yet filed the motion, but may do so if it decides to seek Duterte's testimony. Tolosa said the motion would be filed once the prosecution seeks Duterte's testimony, with the final decision resting with the Senate impeachment court. Tolosa said, Duterte's testimony would be highly relevant not only to the article involving alleged threats, but also to all articles of impeachment. Duterte went on the Senate on July 7 and briefly spoke to reporters for about 5 minutes, but did not appear before the impeachment court. And that's the 7 o'clock edition of the news brought to you by Sweet 97.7, the Philippine Star. I'm DJ Nathan reporting.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Sa 1 taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
3: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
4: Apo.
3: Tapos ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung nanaka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ice cream.
4: Yung pagbabawas.
3: Ice cream ko yung boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw.
4: Tama.
3: Manakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko. Manakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: After a long day, tapos tulog na ang mga bata. Finally, kayo lang. Lights dim, walang distractions. Same vibe, same moment. Mga simpleng tawa at lambing na kayo lang ang nakakaalam. Kapag sabay kayong handa, mas malalim ang koneksyon. Tumitibay ang relasyon. Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Drive Max. Dapat sabay.
6: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
8: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
9: Disadeco?
8: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
9: Wow, ano namang meron dyan?
8: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
9: Oh, swab yan ah.
8: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
9: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
8: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
9: Paano mo naman nasabi?
8: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
9: Ang dami naman yan, nakakalula.
8: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort, Resort and Event Center, Coffee Processing, the Sadeco Memorial Homes and Chapel, the Sadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sadeco Rice, the Sadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
9: Grabe pala ang the Sadeco?
8: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
9: The best, tara! Mag-member na tayo sa the Sadeco!
8: The Fun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better. Branches, the Fun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
10: Si Rufino Facon para sa Bionic Alternative Healthcare.
11: Ako si Rufino Facon, taga-Kaligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood, at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilsonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure, at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
12: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lim Wilsonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
13: DGX 500 Irregular na Regla o Mens. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Mag-DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
14: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
13: DGX 500, mabibili sa mga butika.
15: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia, at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan, R-I-S-E, R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
16: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice coffee any time of the day for a healthy
15: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide.
15: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
15: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
1: Ito na ang inyong lingkod
15: at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Diba-dibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook account. Rice Brand, saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na at tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po naman paladudunan. Siyempre hatid dyan sa atin ang ating po naman pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Wala nang patumpik-tumpik pa at meron na po tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ay, ibig kong sabihin po, sir, taga ako pala si Icon po. Daniel Chuliba po sa Mountain Province po.
0: Daniel, okay. Tatay Daniel, taga Mountain Province. Okay po. Ilang taon na po kayo, tatay?
1: Ibig kong sabihin po, sir, 35 po.
0: 35. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi pa po, sir. Kaya ibig kong sabihin, gusto ko sana ang panyo, subukan po, sir.
0: Mm-mm. Gusto po ninyong masimulan na din yung pag-iinom ng ating rice coffee. Na, paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, tatay Daniel?
1: Kasi ibig kong sabihin, naririnig ko po sa konto sa radyo po, sir.
0: Naririnig niyo po sa radyo. Meron po ba kayong iniindang karamdaman?
1: Meron po, sir.
0: Ano po yun?
1: Yung kwan po, high blood, ganun.
0: High blood po kayo?
1: Opo.
0: Matagal na po ba yung high blood po ninyo?
1: Medyo matagal na po, sir.
0: Matagal na po yung high blood po ninyo. Meron po ba kayong iniinom na gamot galing po sa doktor?
1: Wala po, sir.
0: Wala pa po. Okay po. Dapat po talaga makapagsimula na po kayo ng pag-iinom ng ating rice coffee. At para po ay matulungan po kayo ng ating po namang produkto. At alam nyo naman po na naririnig nyo naman sa ating po namang programa mga testimonya ng ating mga kababayan. Di po ba? Na natulungan ng ating po namang rice coffee. Sa tuloy-tuloy po nitong pag-iinom. Basta po tuloy-tuloy lang. Araw-araw, yung pag-iinom po ng ating rice coffee, huwag po nating puputulin dahil doon po sa tuloy-tuloy na yon na pag-iinom po ng ating produkto ay doon po natin nakukuha yung kagalingan na hinahanap po natin dito po sa ating rice coffee. Okay po.
1: Sir, ibig kong sabihin po, sir, saan ko po mabibili yung rice coffee po, sir?
0: Diyan po sa Mountain Province, ang alam ko po, meron na po dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar, available na po yung ating rice coffee. Basta po, hanapin lang po ninyo yung tamang produkto po natin. Yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng ating rice sa ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E.
1: Opo, sir.
0: Okay po. Tandaan nyo po yun para hindi po kayo magkamali at hindi po masayang yung pera po ninyo. Yun po yung hanapin po natin. Diyan po sa karton na yan, sa kulay gintong dilaw na karton, makikita po ninyo, meron po yung larawan ng isang tasa po ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan. At meron pong sikat ng araw sa taas. Yun po yung hahanapin po ninyo, Tatay Daniel, para hindi po kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo.
1: Opo, sir.
0: Okay po. Tapos tawagan niyo po ako kung nakabili kayo o halimbawa wala kayong nakuha, nalibot niyo na yung mga butika dyan sa inyo at wala kayong nakuha ng ating rice coffee, balikan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli para masabihan po natin yung ating po naman mga deliveries. Nang sa gayon, madalhan po dyan sa inyo. At pwede rin po kayo, halimbawa, kung talagang gustong-gusto nyo na pong makapagsimula at wala po kayong nakuha dyan sa inyo pong lugar, sa mga butika po dyan sa inyo, pwede kayong mag-order sa TikTok, sa Shopee, o kaya sa Lazada.
1: Ganun po ba, sir?
0: Yes.
1: Po, sir, salamat.
0: Pwede po doon. Basta tama po yung produkto na hahanapin po ninyo yung sinabi po natin kulay gintong dilaw na karton, R-I-S-E. Tapos meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog tapos may sikat ng araw sa taas. Yun po yung hanapin
1: salamat
0: po natin.
1: Po,
0: Balikan niyo po ako, tatay, ha? Tatay Daniel, balikan niyo po ako. Okay po, maraming salamat po.
1: Ibig kong sabihin, magkaroon naman po sari yung kanya isang pack.
0: Tama po yan, napakagandang tanong. Ang isang karton po ng ating rice coffee ay nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box.
1: Ay, sige po, sir.
0: Ah, yun po, ha? Yun po yung ano natin, meron pong ano yan, meron pong 10 sachet na laman yung ating po namang rice coffee. Yung isang box, meron pong 10 sachet na laman.
1: Opo, sir.
0: Okay po.
1: Sir, salamat.
0: Maraming salamat po sa inyo. Asahan ko po yung tawag po ninyo ulit, Tatay Daniel.
1: Opo, opo, sir.
0: Maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat.
1: God bless. Ikaw din po, sir. Mag-ingat din po.
0: Thank you very much. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Yan po ay all the way from Mountain Province. Si Tatay Daniel, magsisimula na pong uminom ng ating rice coffee mga kaibigan.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan.

0: Tawag lang po sa ating namang numero 0969-226-9623, yung ating namang numero. Another caller on the line. Hello, magandang alusugan po.
1: Magandang
0: alusugan po. Sino po?
1: Si Nanay Violi ito ng Baguio City.
0: Nanay Violi ng Baguio City. Okay, Nanay Violi, tumawag po kayo sa akin dati, di ba? Nanay.
1: Netflix po ako.
0: Ano po? Opo. Nanay Violi, ilang taon na po kayo? Ilang taon na po?
1: 79 po.
0: 79, okay. Nanay Violi, umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi pa po nga eh.
0: Hindi.
1: Gusto ko nga. Wala naman kayong ano, delivery.
0: Wala na po dyan sa Baguio?
1: Wala na po, matagal na.
0: Nalibot nyo na po yung mga butika dyan sa Baguio?
1: Opo, pati yung Cordillera, nahanap ko, wala po.
0: Opo, dyan sa Baguio, sa Orion Drug.
1: Opo, sa Parmasya Angelina, sa Coramed, wala po, matagal na daw na. Walang delivery.
0: Okay po. Noted po, Nanay Violi. Sasabihin ko po ito sa atin po namang deliveries. Actually, nasabi ko na po ito sa ating mga deliveries at ginagawa na po ng paraan.
1: Opo.
0: Sige po, Nanay. Antayin po ninyo. Pero pwede kayo, Nanay, na kung sakali talagang kailangan nyo ng uminom ng ating rice coffee, pwede po kayong mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada para pansamantala.
1: Nag-tix na po ako sa pamangkin ko. Uuwi ako bukas
0: sa
1: Bawang. Uuwi po ako bukas sa Bawang.
0: Bawang?
1: La Union.
0: La Union. Meron po doon?
1: Po?
0: Meron po doon sa La Union ng ating rice coffee?
1: Ay, ganun po.
0: Opo, La Union. Wait lang po, Nanay. Titingnan po natin. Sa Bawang? O, sa Bawang po, Nanay, Cecilia's Pharmacy, Gwen's Pharmacy.

0: kahapon, kung ano ang oras ako darating dito, mag-text po ako.
1: Sige po, kahit po gabi, pwede kang mag-message po nanay, alas 7:30 ng gabi. Pwede kang tumawag para po magkausap tayo.
0: Nakikinig po ako sa program nyo, 9 to 9:30, DCWT.
1: Opo, 7:30 to 8:30 po nanay, live tayo niyan ng gabi.
0: Opo,
1: okay.
0: Salamat po.
1: Asahan ko po yung thank tawag po ninyo. Thank you nanay, kami po yung dapat magpasalamat. Basta nanay ha, tawagan niyo po ako para makatulong tayo, hindi lang po sa inyo, kundi po sa iba nating mga kababayan dyan po sa inyong lugar.
0: Opo.
1: Salamat.
0: Salamat.
1: Thank you very much nanay. Mag-iingat po kayo, God bless po.
0: Thank you po. God bless din.
1: Salamat po nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye.
0: Bye-bye po.
1: Thank you very much po. Maraming salamat. Mga kaibigan, si Nanay Violi ng Baguio. Diyan po sa Benguet, ano po, mukhang nagkakaubusan na rin. Sige po, ayahan po ninyo at ipapaabot po natin yan sa atin po naman mga deliveries. Para po magawa ng paraan ng ating po naman mga deliveries. Actually, nabanggit na natin yan at alam ko na ginagawa na po ng paraan ng ating po naman mga deliveries na malagyan po muli dyan sa Baguio City ng ating po namang produkto dahil po naman ay nagkakaubusan po talaga dahil po sa dami po naman ng mga kababayan po natin na umiinom na ng ating po namang rice coffee.

Tawag po ngayon mga kaibigan sa ating namang numero 0969-226. 9623 yung ating namang numero, pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan.

0: Kung may mga katanungan po kayo na nais po ninyong ibahagi, katulad po nila na nagpapaabot po ng kanila po naman mga tanong dito po naman sa ating programa, feel free mga kaibigan, huwag kayong mahihiya. Sa inyo po ang programang ito, ano po, ginawa po ito para po sa inyo. Kaya huwag po kayong mahihiya mga kaibigan na magtanong patungkol po sa pag-iinom po ng ating rice coffee at kung saan po ito pwede po ninyong mabili. Diyan po sa inyong mga lugar, kung bago pa lang po kayo na iinom ng ating rice coffee at maghahanap po nito. Mas maigi po na itawag niyo po sa amin ang ating po namang linya. Ang ating po namang numero 0969-226-9623 mga kaibigan. Yung ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan. Dito po naman sa ating palatuntunan mga kaibigan. Tawag nyo na yan na 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Stephen po. Alex po.
0: Alex. Apo. Tate Alex, taga saan po kayo?
1: Baduk po. Tinatatanungin ko lang po.
0: Tate Alex, taga saan po kayo?
1: Ilocos Norte po.
0: Ilocos Norte. Okay po. Okay. Ilang taon na po si Tate Alex?
1: Kwan po? 40.
0: 40. Okay. May tanong po kayo. Go ahead po, tatay.
1: Tanungin ko lang po kung may rice coffee po ba kayo dito sa Ilocos po, Baduk.
0: Sa Ilocos Norte. Saan po kayo sa Ilocos Norte, Tate Alex?
1: Baduk po.
0: Ilocos Norte. Ang mga nandyan, mga pwede nating mabilhan sa Ilocos Norte, Batac, Lawag City, San Nicolas. Oh, yan po yung mga ano, saan po kayo malapit diyan?
1: Batac po, pero malayo din po, 30 minutes siguro ng biyahe.
0: 30 minutes yung biyahe. Pero ang alam ko po kasi tatay, diyan po sa inyo sa mga butika po diyan sa inyong lugar, meron na ng ating rice coffee. Kailangan niyo pong ipagtanong-tanong. Itanong niyo po dyan sa mga

0: butika dyan, yung tungkol po sa ating produkto. Hanapin po natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan nyo po yon, kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng ating rice, sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, ang rice po ng spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Okay? Kasi hindi po kasi ito, hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E. Kuha po ninyo?
1: Opo.
0: Kuha ninyo, okay. R-I-S-E, nasa kulay gintong dilaw na karton. Diyan po sa karton na yan, Sir Alex, sa karton po, makikita po ninyo yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan.
1: Okay, sir.
0: Okay? Tandaan nyo po yon para hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Yun po yung hanapin po ninyo. Okay? Meron pong 10 sachet po yan na laman. If ever po, Sir Alex, na nalibot nyo na yung mga butika dyan sa inyo at wala ng ating rice coffee. Halimbawa, nalibot nyo na lahat yung mga butika dyan sa inyo at wala po nung ating rice coffee, tawagan nyo po akong muli. Ganitong oras din. Parehong oras. I-save nyo na po yung numero na yung number na yan. At tawagan niyo po ako muli para masabihan po natin yung ating mga yung ating po naman mga deliveries para madalhan po dyan sa inyo. Okay po?
1: Okay po.
0: Okay po. So tatawagan niyo po ako. Asahan ko po yung tawag po ninyong muli sa akin, Sir Alex.
1: Opo, sir.
0: Okay po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Wala na po ba kayong ibang tanong?
1: Mga one po, paano po iinom po yung ilang inom po sa isang araw po?
0: Tama po yun. Ang pag-iinom po ng ating rice coffee, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw. Yan po yung pinaka-the best para makuha po natin yung tulong na hinahanap po natin sa ating rice coffee. Kung naririnig po ninyo yung mga testimonya ng ating mga kababayan, ganun din po yung mga ginagawa po nila sa pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Okay, sir.
0: Okay? Kahit anong oras pwede kang uminom ng ating rice coffee. Pwedeng uminom ng ating rice coffee kahit anong oras.
1: Okay, sir.
0: Okay? Kahit wala pang laman ang iyong tiyan, pwedeng uminom ng ating rice coffee. Walang problema yon. Walang magiging side effect, walang magiging overdose.
1: Okay po, sir. Pagbata po, sir, pag mga 18, pwede po ba uminom ng ganun, sir?
0: Yes, 2 taong gulang pataas pwede nang uminom ng ating rice coffee. Yes, pwedeng-pwede na yon. Kaya sa mga bata, halimbawa na gustong uminom ng ating rice coffee, basta 2 taong gulang pataas, pwede na. Pwede nang uminom ng ating rice coffee.
1: Okay,
0: okay po. Meron pa po ba kayong tanong?
1: Wala na po, sir. Yan lang po, sir.
0: Okay.
1: Saan po banda po yung mga butika na merong butika lang po ang pwedeng pagbilan ng rice coffee, sir?
0: Yes, mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, meron po ng ating rice coffee.
1: Okay po, sir.
0: Okay po. Kung sakaling wala, alibawa na ubusan o wala pa dyan sa inyo, sabihin niyo po sa akin, Sir Alex, tawagan niyo po ako. Para masabihan natin yung ating mga deliveries nang sa ganun malagyan po dyan sa inyo.
1: Okay, sir.
0: Okay?
1: Okay po, sir.
0: Sige, maraming salamat. Tatawagan mo ako muli, ha?
1: Opo, sir. Opo, sir.
0: Thank you very much. Maraming salamat. God bless po, Sir Alex. Mabuhay po kayo. Mag-iingat po kayo.
1: Mabuhay din po kayo, sir. Opo,
0: thank
1: sir.
0: You very much. Maraming salamat po.
1: Opo, sir.
0: Kaibigan si Sir Alex ng Ilocos. Ilocos Norte, magsisimula na rin po sa pag-iinom ng ating rice coffee, mga kaibigan. Kaya naman, sa lahat po ng mga kababayan po natin na hindi pa po nakakapagsimula na uminom ng ating rice coffee, simulan na po natin, mga kaibigan, dahil napakalaki po ng pwedeng maitulong po nito sa ating po namang kalusugan. simulan lang po natin yung pag-iinom po nito, mga kaibigan. Hindi po tayo magkakaroon ng kagalingan na hindi po natin makukuha yung tulong na hinahanap po natin sa ating po namang produkto, yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Katulad po ng mga napapakinggan po natin kung hindi po natin sisimulan yung pag-iinom po nito. Kasi po, dahil po sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin nakukuha yung kagalingan na naidudulot po naman ng ating rice coffee sa ating po namang kalusugan. Kaya po, kailangan po nating simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee, at dapat po tuloy-tuloy, araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Marahil marami po sa atin, ano po, yung iba natin mga kababayan, yung mga bago pa lang, ano po, mag-ilan-ilan sa kanila, ay nagtatanong, hanggang kailan ako, Kuya Boy, iinom ng rice coffee? Ang sagot ko, simple lang, hanggang kumakain po kayo. Kasi ang ating rice coffee po ay nagsisilbing cleanser, tagapaglinis po naman at nourisher, tagapuno ng kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan na siya pong nagiging sanhi ng pagkakaroon ng iba't ibang uri ng karamdaman. Ang pagkakaroon po ng kakulangan ng nutrisyon, supply ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan, ay siya pong nagiging sanhi ng pagkakaroon po ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kapag kulang po yung nutrisyon na kinakailangan po natin sa ating po namang katawan, diyan po nagkakaroon ng problema. Pwede po bang hatiin ko lang ang sarong sachet aga hapon? Ilena po ito ng Balaynan, Gowa, Kamsur. Pwede naman po, pero mas maigi po kung isang buong sachet, yung po yung ititimpla po natin at yan po yung iinumin po natin. Kasi buo na po yun. Yun na po yung ninyo. Kahit po paisa-isa lang kayo sa isang araw, okay lang po yun. Pero ang pinakamaganda nga po na sinasabi po natin, 2-3 sachet sa isang araw. Yan po yung pinaka-the best. Basta po meron po kayong iniinom na rice coffee araw-araw, okay po yun. Ituloy-tuloy lang po natin yung pag-iinom, mga kaibigan. Dahil nga sa atin po namang sinasabi na kapag tuloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin nakukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Araw-araw po, mga kaibigan, huwag nating puputulin yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Anyway, mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating baladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Check your time, it is now exactly 7:30. Time check brought to you by Mega Sardines. Super sarap, super sustancia. And Novelino. Pour out what's special. Novelino, my wine and only.
3: DTX 500, irregular na regla. Oh man, ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Ang DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
3: DTX 500, mabibili sa mga butika.
5: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may sangaysa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Umaga pa lang, gising, alis, habol sa oras, tapos biglang sumakit ang ulo. Aray ko po! Sa trabaho, mahabang oras, sunod-sunod ang deadlines, kaya sakit ng likod, di maiiwasan. Aray ko po! After work, may pamilya at responsibilidad pa, kaya ramdam ang sakit ng katawan. Aray ko po! Kaya dapat, laging may Fast Relax. Sa sakit ng ulo at katawan, Fast Relax. Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
2: DTX 500! Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500! Araw-araw, bibili sa mga buti.

0: TX500.
1: Sa panahong ito, lumalala ang pagusbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay sa buhay. Mag-ingat kayo sa mga huwag

0: 97.7.
1: Where we play your music your way all day, every day.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, iso siya panay. Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati. Masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na. Tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati. Apat na araw. Pagtatay.
2: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na.
2: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
2: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
2: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
1: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
5: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
6: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng dalawang araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sinabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
5: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
7: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
8: Umaga pa lang, gising, alis, habol sa oras, tapos biglang sumakit ang ulo.
9: Aray ko po!
8: Sa trabaho, mahabang oras, sunod-sunod ang deadlines, kaya sakit ng likod, di maiiwasan.
9: Aray ko po!
8: After work, may pamilya at responsibilidad pa, kaya ramdam ang sakit ng katawan.
9: Aray ko po!
8: Kaya dapat, laging may Fast Relax. Sa sakit ng ulo at katawan, Fast Relax.
10: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
11: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. GTX 500.
12: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil ang bisyo ko, nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
11: GTX 500, bibili sa mga butika.
13: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
1: Today's best music is on.
14: Woo-hoo! Today's best mix.
1: Mix 9.

0: Mix 97.7.
1: Today's best mix.
2: DWMX is a proud member of the KBP, the Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 9 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
1: Today's best mix. Today's best mix. 97.7. Where we play your music your way all day, every day.
3: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
4: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat, sa ating mga tagapakinig. Narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Health Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Hindi lang inyong lingkod, ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both sides, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin, sir ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyata natin na karamdaman? Hindi ito ano ordinary ha? Ito po ay sakit. Ang tiyata natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbomba ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inumin yan, bakit ko bilang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasi nungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalabnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta, ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng Katapres. Ilalagay silang dila pagka tumataas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200, at hindi mo nilagyan, delikado, pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng Katapres, bababa agad, mag-subset agad ang dugo niya. Pinuman ng Losartan, bababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Body therapy. Kailangan mo, pag hybrid ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, bigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan. O kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nga sabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna. para ma-appeal mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuni ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano daw kung mag-cleansing ako? Pwede na ba ulit akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabihin ko totoo. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Eh di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako ang tatanungin nyo, para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood. At iwasan mo yung stress, kasi stress mo lang kaka-highblood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry it the bones. So, pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit na mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood bumara sa liig, sa ating bato, kumuto ka ugat, kumato siya. So, paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, matamis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi yung totoo, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkakahay blood ka talaga. Pero pag kinayong malunggay, meron bang na high blood sa malunggay? Meron bang na high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinayong sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Narinong okra, alagmati, di ba? Madulas yan. Pang-fiber yan, panglinis sa kolon mo. Kaya bakit ka na high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainitin ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pagminumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan kay maintenance na. Ha, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Sa ating klinika, Bionic Alternative Health Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palingki, katali po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung sideboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cabayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cavayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako inom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, lang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. bisitahin niyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po ninyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Health Center, Santiago City. Ang ating po contact number, 0917-8874-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Ayong likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang mahalang. God bless us all.
3: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.
0: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City, at hanapin si Doc Lemuel Sonio.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: GTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag GTX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag GTX 500 araw-araw. Mabibilis sa mga butik. GTX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng GTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng GTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: GTX 500 sa mga butika.
3: Sa bawat sandali ng paglaki ni baby, haplos ni nanay ang pagmamahal na tunay. Kaya napakahalaga na bigyan ng tamang atensyon ang kanyang first 1,000 days. Sa panahong ito, nagsisimulang lumago at umunlad ang kanyang utak. At dito rin na itatag ang pundasyon para sa panghabang buhay na kalusugan. Mensahe ng pag-aalaga mula sa YummyVit ES2 Oral Drops.
4: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES2 Oral Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: GTX 500! Kulang ba ang kain mo sa prutas at kulay? Umawi ka na lang sa GTX 500! Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag-GTX 500! GTX 500!
5: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng GTX 500 dahil 2 weeks lang, naging mahimbi na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: GTX 500, mabibili sa mga butika. 97.7. 97.7.

0: Sweet 97.7.
1: DJX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DJX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DJX 500 araw-araw. Mabibilis sa mga butik. DJX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500, bili sa mga butika.
3: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
4: Ricky Sanchez po.
3: Taga saan po kayo?
4: Taga Dait, Camarines Norte.
3: Ilang taon?
4: 30.
3: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
4: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
3: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
4: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
5: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
6: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
7: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po na napakarami yung kawambayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lating itong tinatawag natin na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga pagkain, makasarap yan. Hindi ako makipagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya ng refrigerator, ilang minuto lang. Magka mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center, 1.3 million. Pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tay, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang hell kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano, naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirap ang huminga. Komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinadvisan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo, nasa US yan, nalito sa Pilipinas tayo. Ang say ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ah. Pinablender ko yun, sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million. million in Philippine money, samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig, dapat pala pakinggan yung mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mong mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo, nag-explain ako. Nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E, kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo, at yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa bagayin loko, pinalagyan ko ng sili, mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay doon kaya uminom kasi manghang, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. So saan ka pa? Kaya sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, diba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madali mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, diba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at naginawahan ka. So saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon. Narin po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. O saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at tayo pa magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo mabisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan. Ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong blog, 0917-8874-581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, visit na tayo personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pakitrabaho sa 6 na araw. Ngayon, thank you po itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubay natin, subukan makipag-unayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
6: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
1: GX 500.
8: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking Liesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga puti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika.
9: Alam mo ba, ang lysine at zinc ay mahahalagang nutrients na mainam sa katawan, lalo pa't sinabayan ng proper diet at exercise? Ang lysine ay kilalang essential amino acid na sumusuporta upang puna ng nutrisyong kailangan ng mga buto, immune system at brain development. Samantalang ang zinc naman ay nakakatulong sa tamang paglaki ng cells at overall health ng isang bata. Yummyvit is 3-0 with zinc. May lysine, turin, CGF plus zinc.
10: Mahalagang paalala, ang Yummyvit is 3-0 with zinc ay hindi gamot at hindi pwedeng gabiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mix 97.7 now turns the music back on.
11: Overload. Pleasure overload.
1: Here it comes.
12: Great.
1: Mix 97.7. Today's best mix.

0: DJX 500.
1: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
0: Umawi ka na lang sa DJX 500,
1: dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant,
0: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
0: at pagkasira ng katawan.
1: Ang DJX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DDX 500, mabibili sa mga butika.
3: Kape.

Good morning, Lodi Luzon. Good morning po sa taga Pores Region. Caldera, Mountain Province, Ifugao, Cagayan Valley Region, Kalinga, Payao. Sa buong lambak ng Cagayan, Isabela. Sa mga taga-coastal area, tulad ng Palanan, Dinatigi, Makunakon, Baler, Aurora.

Colin Wilson, Bayundik Herbal, Suya Coffee. Ang kape na gagabay sa iyong kalusugan at magiging lunas sa iba't ibang uri po ng karamdama. E saan ka pa? Diba? Ay di doon ka na sa ano po, nagkakape ka na, nagagamot ka. Kasi siyang nagkape ka, na sinisikmura ka. Diba? Tandaan nyo, isa lang ang kaping napakaganda na magsustansya at nutritious na delicious pa. Wala pong iba ang Dr. Lemuel Sonio Bionic Herbal Soya Coffee. Ang kaping karunahang kape dito sa Region 2 since 2010 at ang dami ng gumaya pero hindi ho kaya ng pasan ang Dr. Lemuel Sonio. Sabi nga ng pasyente ko, tinikman ko lahat ng kape doktor, kakaiba ang lasa ng Bionic Coffee. Bakit? Maramdaman mo talaga ang lasa ng suya at yung latak niya pag naubos mo. At makita mo yung green-green sa ibabaw, yung malunggay at mangustin. Yung spirulina na makita mo pagtimpla mo ng Dr. Lemuel Sonio by Unique Herbal Suya Coffee. Eh, saan ka pa? Di ba? Kaya mga kapatid ko, maraming salamat po sa pagpapalipad sa ating kidig. Nariyan po ang Sweet Radio Santiago, ang katawang po natin sa Impapawid. Dating Mitch Radio, since 2010, until now, imagine, mahaba-haba na rin ang pagsasama namin ng Sweet Radio. Dating Mitch Radio, ngayon ay Sweet Radio na 16 years sa Impapawid. Eh, masalamat po sa ating pong pamuna, sa ating pong management ng Sweet Radio Santiago. Hindi po hindi walay ang nulikot Dr. Lemuel Sonio ang bayunik sa atin pong samahan. Kaya pagtsagaan lang ha, dapat continuous ang ating samahan. Ngayon po ang DWDY ng Kawayan. Naroon din po ang BSFM Kawayan, Magic FM Kawayan, at yung pong Big Sound Kawayan. Narinig po ang Live Radio Northern Stop. Sila po natin makasama sa aking papawid. So, ito natin mga advertisement ng ating mga black time na maaari kayo magtanong sa atin pong paratuntunan kaalamang pangkalusugan. Mapagin nyo ating mga advertisement ng Dr. Lemuel Sonio, pwede kayo walang ako niya ating mga testimony na kung saan sila nakagamit na ating produkto at katulungan. Kaya, open na po ating fish line sa mga magtanong. Ang ating pong cellphone number 0917-88-74-581 at yung ating smart number 0939-566-3708. Yan po naman yung ating pong smart number. Okay, inom muna tayo. Okay po, para sa mga nais mong matulungan, makipagtulungan po kayo. Yun lang po, hiling ko eh. Kung mo matulungan, tulungan mo ang sarili mo. At sigurado po mag-success tayo. Pero kung ang doktor wala kang gagawa, ikaw naman ay wala kang ginagawa, paano ka gagaling? Pero pa siya kahapon, may bukol sa lalamunan from Quirino Province. Ano sabi natin? Itigil po ang pagmama. Bakit? Ang pagmama, yan po ang maging dahilan ng bukol mo. Imagine, apat na klase ang bukol sa lalamunan. Sinabi na rin po sa akin ng doktor yan. Imagine, until now, nang mamama ka pa rin, at gusto mong gumaling sa yung bukol na para kong cobra, yung gawa po ng kanyang thyroid, yung hyperthyroidism, yung pong goiter. Pero hindi lang goiter eh, meron pang cyst, meron pang

0: Yan ang problema po, ano? Naingay po, diwain, naingay po kayo. Okay po, para sa mga tagapakingin po natin, ha? Sana, sayang ko sa kanya, huwag niyong hayaan na maging late bago ka magpagamo. Kaya, ma'am, sir, tandaan niyo, wala pong magaling na doktor, walang magaling na gamot, pag late na ang pasyente mo bago magpagamot. Yan po ang problema. Kaya dapat, sabi natin, prevention is better than cure. Health is well. Pag may nararaman, magtanong agad. Tumawag kayo. Huwag kayong mahiya. Dahil dito po sa Bionic. Libre po ang consultation. Libre po ang check-up. Pati ngayong machine natin, nililibre ko na kung kinakailangan para sa ating makagustulog ating matulungan. Pero ang hingili natin, magtulungan po tayo. Kaya ano sabi natin, ang motto natin, walang operation, walang orasyon, kailangan po ay cooperation. Pag nakipag-cooperate ka, sigurado kayo man, ginhawa. Pero kung hindi ka makipag-cooperate, parusa, sabi natin. Kaya sabi natin eh, walang gabot sa matigas ng ulo, walang gabot sa taong pilosopo. Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong ganteng pana. Pag magpapayin, merong ganteng palo. Yan ang problema. Ay, ano dapat gawin? Mag-general cleansing ka. Yan ang natin. Nausibahan po natin sa lahat ng mga pasyente, anumang klaseng sakit, ang kalinisan, ang kailangan. Kasi, inom ka ng inom, marumi naman. Ay, kung sa inyo, parang kanal, barado kanal mo, hindi mo nililinis. Paano na dari mo maayos ang tubig sa palayan mo? Pupunta siya ang palayan, hindi sa iyo. Bakit? Hindi makadiritso eh. Ganoon din po ang katawan mo. Marumi ang dugo mo, baradong ugat, gawa ng kolesterol, masakit ang kasarasuan. Hindi makatulog ng maayos, hindi makakain ng maayos. Bakit? Barado. Gusto mo bang lagyan ng bag sa tagiliran? Lagyan ka ng post sa tagiliran? Huwag daw ang mangyari. Kaya may nangyari nun. Kaya, ma'am, sir, ito po ang advice ng Bionic. Kung kayo'y makikinig, ay magkakaroon ka ng kaginawahan. Pero kung kayo maging masuwayin, walang ibang pahirapan, ikaw din naman. Huwag mo sabihin, lakay, bakit, hati, tayo. Hindi po pwedeng mangyari yan. Eh, sabi natin, kung sino naglamag sa batas pang kalusugan, siya po ang parorta. Ang Bionic Alternative Medical Center ay open po tayo sa araw na ito sa ganap na lang ito ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pero kung kinakalang mas maaga o kaya mag-overtime, no problem. May punta sa atin nung nakaraan, alas 7 na, Dok, man dyan pa ba kayo? Pwede pang makahabol, masakit po talaga ang tiyan. Nalmilipit po sa sakit ng tiyan, yun pala ay hindi na nakadumi ilang araw. Kaya ko, wala na akong i-shout, ubos na lang sa ilan yan. Papuntay mo rin yung anak mo doon sa kay Lovins, sabihin mo lang, isang sasay lang, hindi ako. So bumili siya ron, pag-atinda sa clinic, tinimpla natin, tinainok. After 1 hour, dumumi. Bilog-bilog na parang ano yung parang kain ng kanya. Sure, sinagkakatay ko makaingin ha. Ni-experience ko na sa inyo. Tinikwento ko lang. Yung nangyari doon sa pasyente. Grabe yung dami. Nung nakatapos, abay, naging hawa. Nakapagsalamat. Salamat, Lord. Nandiyan nakapagpasalamat sa Panginoon. Bakit? Nanginawaan eh. Sana kayo din ganun din. Narayan po yung aking detox tea. Ang ating detox tea po, dinipid natin sa hot water yan. Sa ayan. Lagi mo ng kalamansi at kunting asin. Yun hawak po yan. Makakatulong din yan sa mga constipated. Pakunti-kunti kung magbawas. Sabihin mo sa akin, normal ang pagbabawas mo dalawang araw. Parang tayo na kami, nakakarumi ka naman, pero hindi po sapat. At yan ang maging dahilan ng pagkakaroon mo ng colon cancer pag tinabayahan. Kaya sabi natin sa mga, prevention is better than cure. Health is true. Ang himilda mo kung patay na ang tabayo. Diba? Kaya nga sabi natin, bato-bato sa langit ang matamaan, magbago, huwag magalit kay Dr. Sonyo. Kasi ang advice natin ay napakahalaga sa maniniwala at nagtitiwala sa Bionic Alternative Health Center. Ito yung parang sa akin, Dok, meron na po akong bukol. O meron na bukol lang sa bitoka. Ano yung dapat kong iwasan pagkain? Yan ang magandang tanong. Ano ang dapat iwasan pagkain? Okay, number one. Lahat ng klase ng karne. Manok, kalabaw, baka, kambing, aso, baboy, palaka, daga, hindi ko pwede. Lahat ng karne. Bakit? Ang karne po ay hard to digest. Mahirap matunaw at matagal ilabas na katawan. Imagine, based on our guidelines, America's Mascaribok Encyclopedia, kung ating wakasahin, ilang oras mo matunaw ang karne sa katawan ng tao? 72 hours. Grabe, ang tagal pala yan. Ma'am, sir, pero kung ang kinayang malunggay sa luyot, within 12 hours, ilalabas mo na si malunggay. Si kangko, yan ang mga pangwalis, mga fiber sa loob ng katawan. At sabi nga natin, ang ating ngipin ay dinisign ng Diyos na pagkain ay prutas at gulay, hindi po kami. Yan doon sa nagtanong sa atin na meron ng bukol sa bituka. Iyan po ang advice ninyo na yung likod, Dr. Limon. Kailangan mo na mag-undergo ka ng cleansing. Linisin ang internal organ. Kasi ma'am, sir, ang ating katawan adjustable. May kakayahan na magbuo ng bukol, may kakayahan na magtuna ng bukol. May kakayahan na magbuo ng bato, at may kakayahan din na magtunaw ng bato. Yan ang kagandahan ng Bionic Alternative Health Center. Yes, saan ka pa? Diba? Ay, dito ka na sa sabi natin yan. Walang sugat, walang tahi, walang bawas yung organ. Subalit ang karamdaman ay unti-unti po lumilisang. Yan po kaganda ang tinuturo po ng Bionic Alternative Health Center. So, you can visit para mag-try nyo, masubukan nyo. Ikaw makapag-study kung gaano kaganda, kung gaano ka-efektibo ang tinuturo po ng Bionic Alternative Health Center. Kayo po pawin at actual na gagawin natin yan pag nag-schedule ka ng cleansing. Please, may schedule po tayo ay hindi on time. Pagpunta nyo ay karakaraka kung mayroong nakasalang naka-admit na kung mag-wait po kayo. Pero kung gusto nyo ng maganda, magtawag na kayo para maka-schedule po kayo. Pagpunta nyo, naka-schedule na po kayo na magpapaklinsing na po ako, doctor. So, maliban kung mayroong bakanting kama, mayroong bakanting higaan. Kasi po, ang cleansing, ina-admin natin yan 24 hours para mamonitor ng doktor. Kasi kung sa bahay, hindi ko namin alam kung anong nangyari. Total sa akin naman, wala kayong nilalabag sa batas ng gobyerno. Anong ginagawa na? Wala kayong dextrose, walang oxygen, walang surgeon. Anong ginagawa natin? painumin lang natin sila ng natural juices. Painumin natin sila ng supplement. Painumin natin sila ng easy out, ng detox tea. Yun po ang ginagawa sa cleansing. Walang sugat, walang tahi, walang bawas yung organ. Subalit ang karamdaman ay unti-unti po lumilipat. Yan ang itinuro sa akin ng PITAC. Philippine Institute of Traditional and Alternative Health Care. Oh. At tayo po ginawaran ng CNP Certified Naturopathic Practitioner. Yan ang tinangbalaki ng iyong likod na ginawan sa atin ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno. At nariyan po ang Philippine Medical Academy of Integrative Medicine na ibinigay sa atin ng Doctor of Philosophy of Naturopathy. Kung ang education ay merong Doctor of Philosophy of Education, di ba? Ang medical doctor, meron ding Doctor of Philosophy. Maraming klase, di ba? Pero sa atin ay naturopathy. Ibig sabihin, tayo po na sa natural, sa herbal, para ano po, walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. Ganun po kaganda ang tinuturo po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Kaya sa mga nais po matulungan, makipagtulungan po kayo. At kami po ay willing na tumulong po sa inyo sa abot po ng aming makakaya. Kaya ano dapat gawin? Sabi natin siya, Mami, walang sugat, walang tahi, walang bawas ng organ. Pero yung bukol mo sa bituka mo, unti-unting kikipis mo yan. Pag ikaw ay makipagtulungan, bawal iwasan ang tilat ng klase ng tinapay. Yung mga biskuit, hindi pwede sumaya. Katulad naman na may bubol. Kasi yan, kapag nabasa, lumalangkot, mahirap patunaw. Yung mga tinapay na yan. Kaya ano dapat gawin? Ang pagkain mo, back to basic, nilagang kamuti, nilagang patatas, nilagang galyang, ilang kailangan mo, yung gagi, San Fernando. Nilagang kamuting kahoy. Eh, hindi rin mo, dapat po yung oatmeal. Yan ang pagkain mo. Hindi po yung mga lechon sa umaga, adobo, tanghali, papaitan, dinakdakan. Ay, naku po, maaga kang lilisan. Yan po, sabi natin totoo, para makapag-isip ka kung dapat mong gawin sa kalusugan mo, sa karamdaman mo. Pag nag-greasing ka, tatanggalin natin yung mga nakadikit na basura na mga lumi sa lining ng colon mo, sa bituka mo, para mailabas mo, giginhawa ang sakit mo. Sabi natin eh, walang aray, walang agay, walang agoy. Hindi ka mamilipit, hindi ka malagyan ng bag, ng hose, yan sa tagiliran mo, na maginawan ka makapagtrabaho ko ng maayos. Matutunawan ka ng maayos. Bakit? Gaganda na patunaw mo, makakain ka na. Ngayon, I'm sure sa naramdaman mo yan, kunting kain lang, busog ka na. Bakit? May bukol eh. Mamaya-maya, hila ka bagsak pag tumain ka. Hindi ka matutunawan ng maayos. Tama ko ba? Ngayon kung totoo, ano dapat mong gawin? Ma'am, sir, ikaw naman ang sabi sa inyo. Ang pira, makanapan, pero ang karamdaman, hindi mo kayang bilhin at hindi mo kayang bayaran. Yan po ang kalusugan. Sapagkat ang nagbubuo ng kalusugan ay ikaw mismo sa katawan mo. So, paano paraan? Sabi natin siya, ma'am, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakit ka. Kaya nga sabi natin, tell me what hurt, I will tell you what's for. Isa mong gagawin, isa mong iisipin. kahit masarap yan, kung yun ay magpa-trigger sa sakit mo, iwasan na lang po ninyo. Masarap ang papaitan, kaya sa masinat hapon, yes, Doc, mahilig yan. Yan ang pulutan niya pag umiinom. Kaya ang mister ko. Pero tingnan niyo ako, sir. Pag yung papaitan ay lumangig na, nilagay mo sa refrigerator kahit yung pagmalaging ang panahon. Nakita mo, pag nagpunta ko ng bagyo, pagbukas ko ng kaserola nila, yung mga ang dami may makasang pagkain. Akala ko may makakain ako pagbukas ko. Naku yung magkisa. Matigas na, maputi na. How about katulad mo, mahina ang pagunaw? Anong mangyayari? Titigas yan doon sa archery mo, sa ugat mo, sa atay mo, babalutin niya. Parang kandila yan. Na matigas, na hirap tanggalin. O, di ba? Kaya, ma'am, sir. Paalala, huwag hayaan, huwag pabaya na lumala ang karamdaman bago ka pumunta sa iyong manggagama. Di ba? Kaya, ito po ang paalala sa inyo ng Bionic Audio Center. Ano sabi natin? Kumain tayo sa ikalulusog, hindi lamang sa ikabulusog. Maraming kumain na nabusog pero hindi po naging balusog, kundi ano, bagkus naging sakit. Kaya napakahirap po ng kabayonik po ang magkaroon ng karandaman sa kasutan po ninyo. E saan ka pa? Diba? Ay di doon ka na sa wala kang sugat, walang tahi, walang bawas yung organ. Subalit ang karamdaman ay unti-unti pong tumilisan. Ganun po kaganda. Kaya ito po ang palatuntunan ito ay hindi po para saan, para sa akin, kundi para sa inyo na nakikinig na gusto pong matulungan sa kanilang iba't ibang uri po ng karamdaman. Tandaan natin, walang gamot sa matigas ng ulo, walang gamot sa taong pelotoko. Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gasing pala. Pag masuwayin, merong gasing palo. Yan po ang paalala ng Bionic Alternative Health Center. Okay, sa tarong, sabi rito, thanks, Doc. Napakinggan ko ang atensyon, napakaganda. Try ko pong gawin ang mga sinasabi niyo. Hindi, try gawin mo para sa iyo yan. Di ba? Okay, sa karoon po natin kamay mula po sa Itchagi Forest Region from Salvation. Good morning po sa Matigas Salvation, Itchagi Favela. Doc, good morning po. Punta po kami mamaya makasi yung lula ko. Ayun po, masakit ang sikit na. Yung sikit po ba yung baywang? Sa bago ko. Yan po pa yung sikit. Pero kata po. Yan po ang masakit sa kanya. So, maaari po yan. Merong UTI or uric acid, depende kung sakit ng lola mo. Titignan natin saan dapat natin daw. Diba? Kaya, you can visit our clinic for free consultation, free check-up, free na rin po, pati laboratory po natin para po sa mga senior na katulad nyo. Yun po ang in-offer ng Bionic Alternative Health Center. Sabi, ay, Doc, yung gamot, mayroon din pang 20% discount ang senior. Yes po, kasama po kayo. At kasama kami sa program na ating gobyerno. So, saan ka pa? Diba? Eh di, napakalaking bagay yun. For example, 1,800 na lang babayaran mo. Malaking bagay po yan. Kaya saan ka pa? Okay, you can visit our clinic. At yung mamaya po, magkita-kita tayo sa garap talaga ko kung alas 8 ng umaga ang alas 5 ng hapon. Mula Linggo hanggang Biyernes. At sa Cowen City, ating location, narayan po ang iba, Dr. Benetonio. Mamaya hintayin nyo lang, mga 9, dyan po, or 9.20, ganun. Narayan po ang aking iba, Dr. Benetonio. Isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Team, Naturopathic Practitioner. Kaya po nakasayan dyan po sa Kawayan City. Location, Santiago City, ground floor ng Burusan Building, Victory Norte, Santiago City. Makita niyo yung Google. Yan. yan. Kalay lang po tayo. Magkalinya lang kanya. Katabi ko po ay LCC Auto Supply. Yan po yung landmark natin sa Santiago. Sa Cagayan City naman po, ang landmark po natin ay matatagpuan sa AHOI Building, Crystal Avenue, Central Dos, Cagayan City. Makita niyo po yung gasoline station, City Max Gasoline Station Compound. Makita niyo nakabalagbag na building, up and down po yan, nakalagay AHOI Building. May signboard sa labas na nakatayo. Nandiyan lahat ang mga signboard na naka-occupant ng building na yan. Narayan po, magkita yung Biunic Alternative Healthcare Center. So, first door, ground floor, para po yung may mga arthritis, may rayuma, masakit ang tuhod, masakit yung iba naka-wheelchair, pwede kayong makapasok sa ating clinic. Masikap po lang po. Nung nakaraan, dinasan tayo, naka-ambulansya. Hindi na pala makatayo, nakahiga na lang, may ventures na. Kaya kung hindi po po ni cleansing ng ganyang flat, hindi na kaya nakatawa. Walang araw lang, tumawag yung anak, look, wala na si Papa. Ay paano, bugok na lahat na, payat na, malaki na yung tiyan, madilaw ng paa, ay matam, manas ng paa, ano pong gagawin mo? Diba? Ngayon bakit? Late na. Pinabayaan eh. Hindi na yan. Hindi nila. Dapat na huwag hayaan. Huwag pabayaan. Kaya sabi natin eh. Prevention is better than cure. Dapat maging advance. Maging alert to. Ikaw nga naman kinrike sa alert to 24. Huwag mo yung papatay-patay. Saka lang pupunta. Pagkano? Malala na ang karamdaman. Tumalik ating time ay patapos na naman. Ako po lubos ng pasalamat sa inyong pong cooperation sa mga nakikinig at mga nagtatanong. Dahil sabi natin siya, ma'am, daig din nagtatanong ang nagmamarunong. Kaya mas maganda po na maging magtanong tayo. Ang pagtanong niyo naman, yung mayroong kaalaman, experienciado, wag ho yung fresh graduate, wala pang alam yan. Diba? Dapat doon ka sa veterano, hindi yan sa baguhan. Kaya, doon pag ilang taon na ba experience? Di ba bago ko tanggalin sa trabaho, may experience ka ba? Nag-aral ka, meron ka na ba experience? Kung wala pa, mag-OJT ka muna para magkaroon ka ng experience. Ganoon din po sa atin. Kailangan matama natin na expert, veterano, pagdating sa karusong, bakita mo pala, alam mo na kung anong i-apply mo na gamot sa pasyento niya. Pag bakit? Alam mo na yun, ang tagal mo nang naranasan. Diba? Kaya, shooting ka sa Santiago, maraming salamat po. Ngayon po, ang DWDY ng Cagayan, maraming salamat po sa iyo lahat. Sa inyo pong pagtitiwala sa Biunic Alternative Healthcare Center. At sa inyo likod, Dr. Lemuel Sonio. Isa po sa Dr. of Ministry and Alternative Medicine. Naturopathic practitioner, katulong nyo kaagad kayo pagdating po sa kalusugan. Hanggang sa muli, God bless us all.
1: Inyo pong narinig si Dr. Lemuel Sonio sa 30 minutong programa, ang Biunic Healthcare Center. Hanggang sa muli.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: GTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC certified naturopathic practitioner, certified well-being partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Alert. GTX 500.
2: Lumalabo na ba ang paningin mo? Hirap na sa pagbasa?
1: Huwag nang antayin lumala pa. DTX 500 agad. Para labanan ang free radicals na sumisira sa iyong mata. DTX 500. Pampalinaw ng mata. DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng DTX 500. Ang kapsula na nagtataglay ng napakataas na urak value na tumutulong linisin ang ating katawan at maiwasan ang maraming karamdaman. Muling nagbabalik po ang iyong lingkod, Doc June Alcazar, para maghahatid na naman ng bagong pag-asa, lalong-lalo na sa makabayan natin na matagal nang nagtitiis ng kanilang mga iniindang mga karamdaman. Lalong-lalo na po, mga kaibigan, sa araw na ito, isang live interview na naman ang ating mapapakinggan bilang patunay at patutuo kung gaano nakakatulong ang DTX 500 sa mga problemang pangkalusugan na kung saan meron pong pananakit ng katawan na tulungan sa pag-inom ng DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert.
4: Magandang araw po. Ako po si Rosalina Hernandez. Ito po ako nakatira sa DM Road, San Manuel, Puerto Princesa. Ako po ay na gumagamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, DTX 500, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito, DTX 500. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX.
1: DTX 500 Health Alert.
3: Yan ang po, mga kaibigan, ng isang live interview sa ating isang kababayan na nakabinipisyo kung gaano katotoo at kaepektibo ang DTX 500 na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar kung saan meron pong mga pananakit sa katawan na tulungan sa pag-inom ng DTX 500. Dahil po, mga kaibigan, ang DTX 500 ay meron pong de-sugared sugar cane o sugar cane na tinanggalan ng asukal at kinuha ang napakataas na antioxidant na nakakatulong para tanggalin ang inflammation dahil isa itong napakalakas na anti-inflammatory. At according pa nga sa malalim na pag-aaral ng ating mga eksperto, hindi lang pananakit ang tinatanggal. Kapag ikaw ay uminom ng DTX 500, tinatanggal pa ang pamamaga, pamumula at lalong-lalo na ang pananakit. Dahil po, nakita sa pag-aaral ng ating mga eksperto na ang de-sugared sugar cane na nasa DTX 500 ay merong tagline na napakataas na analgesic properties na tumutulong tanggalin ang pamamaga at pananakit. At nagtataglay din ito ng anti-hyperglycemic properties na tumutulong upang pababain ang glucose level. Kaya po, sumakabayan po natin dyan na matagal nang nagdadala ng mga pananakit sa kasukasuhan, katawan, ito ang kapsula ang dapat subukan mo. DTX 500, ang super antioxidant capsule na tumutulong para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. DTX 500, mabibili na po yan sa lahat ng mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para po sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng alkaline na vitamin C, ang Mighty C. At huwag kalimutan, kung healthy na kape naman ang iyong hinahanap, ang kape na habang ikaw ay umiinom, hindi lang nagbibigay ng mga nutrients, naglilinis pa ng katawan. DTX Herbal Coffee. Ang DTX 500, DTX Herbal Coffee at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500, ang pag-inom ng anak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban at DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. At DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Higop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
7: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
8: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
7: 24 po.
8: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
7: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
8: Oo.
7: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba, bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
8: Oo.
7: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: premyo sa Mega Millionario promo. May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega. Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario promo.
1: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
2: May mga araw na pagod, may katahimikan, at sandaling muntik nang bumitaw. Pero kahit ganito, sa dulo ng bawat

0: Bat araw, may lugar na sigurado. Sa yakap mo, umihinto ang ingay.
1: Ikaw, ang pahinga ko.
0: Drive Max Coffee. Mainit na pahinga at tamang kasama.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab niya na.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
3: Ang dami naman yan, nakakalula.
2: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
3: Grabe pala ang Disadeco.
2: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
3: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
4: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
5: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
6: DTX 500!
7: Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha?
6: Madalas nanghihina at nagkakasakit.
7: Baka kulang ka sa antioxidant.
6: Mag-DTX 500 ka
7: para hindi maging sakitin
6: at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan.
7: DTX 500! Araw-araw!
6: Bibili sa mga butika.
7: DTX 500.
8: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
7: DTX 500.
6: DTX 500.

0: broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may tagline ng super sarap. Super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, e Mega Sardines muna, ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

0: Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: After a long day, tapos tulog na ang mga bata. Finally, kayo lang. Lights dimmed, walang distractions. Same vibe, same moment. Mga simpleng tawa at lambing na kayo lang ang nakakaalam. Kapag sabay kayong handa, mas malalim ang koneksyon. Tumitibay ang relasyon. Drive Max Capsule. May Tongkat Ali, Ginseng at Ginkgo Biloba. Drive Max. Dapat sabay.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon, kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
5: Sa buhay natin ay mahalaga.
4: Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonyo at Dr. Binette Sonyo, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
6: Gusto niyo bang

0: month GTX 500. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butika. Wakey, wakey. Rise and shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
0: Wakey, wakey, wakey, wakey, wakey.
3: On the wake-up call.
4: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Magandang morning. Welcome to my program, The Wake Up Call. Isang pagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, kaibigan. Kamusta po tayong lahat? Ito nga po pala ang inyong lingkod. Wala nang iba, syempre. You're very sweet and very lovable, this should be. Yes, it's me. It's DJ Barry. Keeping you company till the hour of 10 and it's already 7:17. Hello po sa inyong lahat. Hello po sa lahat na nakikinig po sa atin dyan ngayon. Hello din po sa mga na-trappy. Super trappy. Pag umaga talaga, napaka-trappy. Lalo na sa parte na to. Sa barangay Malbar, Centro, actually kahit sa ang barangay, sa nadadaanan dito sa may ating City Road. Aloka, ano, grabe, nafaka traffic. So, kung gusto mong maagang makarating at hindi malit sa pupuntahan mo, kailangan mo agahan ng very light pag umagang iyong schedule. Do, pwede ka namang shortcut, diba? Asa sa'yo na yan, malaki ka na. Saglit lang naman ang traffic niya, mga 30 minutes. Hello po sa lahat ng driver na nakikinig po sa atin dyan ngayon. Habang sila po ay nasa daan, good morning. Ganun na rin sa'yo na sa kuyang nagkakape. Habang nagda-drive. Papainit ng chan. Para magising-gising. Mahirap kaya mag-drive na inaantok-antok ka. Umbitin yung tulog mo. Kung hindi ka pa nakakatulog gaano. Hirap nun. Sa mga pa-uwi pa lang po galing trabaho, ayan, good morning po sa inyo. Mag-ingat po, lalo na yung mga galing ng night shift. Mga nag-duty kagabi, kanina hanggang kaninang umaga. And ganoon na rin po sa lahat ng bagong gising, syempre. Good morning po sa inyo. Sa mga gumagayak pa lang dyan, papasok ng kanilang school, ng kanilang trabaho, kung ano mo yung ginagawa ninyo ngayong umaga, good morning. Sa mga gusto pong magparamdam po sa atin, bukas na bukas ang ating tanggapan, 0936-322-6700. Again, 0936-322-6700. Hello din po sa lahat ng nagluluto sa mga oras po na ito. Yung mga masisipag nating cook sa bahay, huwag yung iniinit ang ulo ng mga yan. Dahil kung hindi, nako. Kayo rin. Napakalaking bagay na meron tayong, alam nyo yun, yung masipag magluto sa loob ng tahanan. Dahil kung hindi, nako. Alam nyo, kaya minsan, di ba, hindi na rin tayo nakakakain kasi nga nagmamadali tayo, lalo na pag umaga yung mga pasok natin, di ba? So, napakalaking bagay yung pagbaba mo, pagising mo, may nakahanda ng pagkain. Naks naman. Shana all. I'll be back, mga kapatid. Dyan lamang po kayo again. This is your DJ, DJ Barry.

0: Good morning, Checker Time. It's now 7:30. This time check is brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee, 14-in-1+1.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
5: Saan ka pa pupunta?
4: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
5: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
4: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
1: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko. I am 24 years old. Ito ang aking
2: kwento. Mga kwento ng pag-asa.
3: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
1: Determined na ako next year.
4: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
2: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
5: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libu-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilit ng isang box muna ng MX3 plain. Tapos sunod po nun MX3 coffee. Umiinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 coffee sa pag-inom ko ng MX3 plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangatin yung sitmura ako. Mga ka-MX3, try niyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi nung OB-GYN ko, if ultrasound ko daw, eh hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ni ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako nung OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-pulong ng MX3 plain capsule. Araw-araw po yun, walang saliya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang ng karayom. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin nakapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po. Wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas miramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po. Sinusunod ko po yun araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy ko po ang MX3 plain at MX3 coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 plain sa MX3 coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 tea. Yun po. Ina-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product sa aming tahanan, ang MX3 plain, MX3 coffee, at MX3 tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung presyo niya, try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya i-try nyo na rin, kagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSC family. Member po ako doon kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, low-bat yung katawan natin pag walang charge.
6: Ay, full charge ako araw-araw.

0: naka-MSP. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSP.
1: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
2: Umaga pa lang, gising, alis, habol sa oras, tapos biglang sumakit ang ulo.
3: Aray ko po!
2: Sa trabaho, mahabang oras, sunod-sunod ang deadlines, kaya sakit ng likod, di maiiwasan.
3: Aray ko po!
2: After work, may pamilya at responsibilidad pa, kaya ramdam ang sakit ng katawan.
3: Aray ko po!
2: Kaya dapat, laging may Fast Relax. Sa sakit ng ulo at katawan, Fast Relax.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
5: DTX 500!
6: Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha?
5: Madalas nangihina at nagkakasakit.
6: Baka kulang ka sa antioxidant.
5: Mag-DTX 500 ka
6: para hindi maging sakitin
5: at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan.
6: DTX 500, araw-araw.
5: Bibili sa mga buti.

0: 24/7.
1: Sardinas na super sariwa. Super sarap! Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa. Super sarap! Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, i-Mega Sardines Sardines mo na, ang number one na sardinas sa bansa. Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong